Kumula, Jasukja Rukju Mangil Shig Reshi Shirukshini. Kumu Manji Rukjubja Dertsil Deng Yachi Yachi Yanda Jim Turidang. Gume Sanga Lodi Tornang De Jijin Shangching Ji Jumbi Rukjub Chachin Li Tug Chimbu Dala Rukli Heng. Nguanchil Jasuk Rukjub Na Pal Chibur Mayi Saji Zawa Yandi Rengi Reshi Shigi. Tarta Manji Nganju Deng Mangsil Cholatina de tungsu de kakab zhajang de yaptagsa di tukta nyamgil shajin yubi. Zhangbur chewi manji tunggu sugyo na rangil ngang malak nyenda tungtabi. Zhirimja lejimar na dema tag kimtsang dar dundag shibshir shetan zhuayin. Mayi saji zawani saji di ma zalwi warja ponjirindi zhizung gansungan dakhi la njerdug tungsib shunga chungyo. Zhizung gansung na yel chung denguja naidun chenbu shigin. 등거 초진 조비바 초천 런튼 시진핀 소흥인비 등 중앙기 지속은 간송 말은 지금 자제대 말림 버튼 제니스죠 지집 수제 시진핀 기단던 지속은 간송나 환주 등 지속제 폐지 결성 동아 등 아자치 멍멍멍 속지 여르치 폐지제 점지 냠줄 자제대 원지르 셰비 남리제 고르 개천식연 멍송 간송거 된적 잡아 등 용부바 고샤 묘음직 체치 환주르 고르쥬쥬 요미쥬쥬 치지쥬 니바 논플 쉐징요 고샤 쥬르마 쥬흐 체르동아 등 반츠 노르그리 등 샤르와 쥬쥬쥬 니바 체르동기 머 할리 멍와 쥬송 간송 말그능 쥬니 쥬치 멍멍 멍쥬글라 할리 링글 쥬바 등 할리 티층근 간송 돈출 쉐기 타쥬르 터바 등 타쥬르 나다 켈바 타쥬르 이그부 쉐바지 그거 터 쉐기 바 카슬지 Rangjil te darta Zhonggu Chaichi Nguansil Danshang Zamlung Tuk Rishun Chaihi Deng Shenei Cha Cheng Wui Zizugun Gansung Malag Nzikchen Lagnjib Shongyo. Nihtung Nierunga Lu Lonjig Vur Jiangji Rishzi Gansu Deng Rishzi Manji Lihur Limi Nganjul Jilab Shinkinji Mechang Sosur Therimba Mishjig Deng Shewa Den Saya Jig Deng Therimba Mishjig Dongshir Sim Deng Shewa Sim Saya Jig Dongshir Ni Deng Shewa Zhe Saya Ge Dongshir sim deng saya ngari libyo. Zhirzi gansu nganju jya sabshig cil lungi changu jisimbi dinji ge yachi goshig ni yachi gorunga yin war jimtur shinyo. Mumung mungzug jya jika chaygi ge naitun lamgdi rungji jya jisug gansu shajigdi ganil deng naitun sarwa selwi chul sichi lamlig sammachil bar tisung tuk tunga deng sartul shidi. Chaysib jani gynpan janda jirwa deng Tartur jani malag janda jirwi lorji rangjin jio ponjir nguanjir shungni darta ngalli lagjir dang ngalli yintil tobi dirim sarwi shugsa shujin yo. Staftan lishig marna dang shungwa shurli ba lishig namba sarwi marna jijia zizug gansung lamli yinchil mebar tisangda dangni gansung jawi tartur ngalli dambu shi yo. Shenzhen de nirchil wa yangnan nin dar chomlim chechung gansir jigjin yo. Nguanchil ngay sui jen riwa masilwa yinbi jenji kuna staftan leishig marna chashtung mungu tang dawar diin rung ur limi ngansunga jisi cimei. Talu da dambi ci shigni nizung rungji jia leishig namba sarwi marni lirig meishun ngansunga cui ta di jayung jia shangchin soshchig dang shenjang tuanchil nzikchin tongdi che mur chung yung ni khabde dang. Rumba dang argi yi chizug rohkyub ma lag tisungta dang di ngansung jawi korchul anala kewarsi. Nguanchila mungzung gansung chujia rukhjib tovtang nginzin di din rungur zohru kimtsang ga yungbub cajir zunga dang manji kaxi dang kamsu sugjia njirmila rungjin jia donggu zhung chewi kimtsang gagjig rungil ngang yenjil xie tami bari. Dalur donbi rungji jia jizug rukhjib jia chemig jachim thoma li manti sobin gansung ga winta kimtsang dang njirmila rungjin jia donggu gangil yubi kimtsang ji ngisa chimkul rukhjib jia chapkongsa jigde. Nganzin caizhe di yungbub shingwa ni yungbub deng donggu shugdi nganzin shibar jajibba masil. Jachim jenang bi na jiga dhugzhu deng tenjur tagzhul sugdi korchul jensu zigdi. Rukhchub nala kewi gu ni ginkho chewi ma ngali mongur kebir siyo. Gambi jizugdi naidun sarwar mgdi gansung jawi tahjur ngarwi lagbu si. Rangji jia lu zhigji yanjia mambur dongshir singli gadi ma jiga niba khur na Kim gong ur do nyum mamba na kim tsang manyunga shiga gakag da jiriyo. Dalur zhongkong zhongyang zhongzhub tin dang yesil zhichib kong zhongzhub tin gi

tīngāng gāiwā gā tōng mīñyā dī mā nā dī gu nū kā yā tāk chā shēn chā chā rā tā chā chir gā rō shē gu gā dī pū dī gu nū yāng yī khu nā lā shē gu gā tīngā tā gā tā yāng rō shē gu nū rā chā shē shē gu nū yī gā wā gā chā pā kē chū nā tīng gāiwā mā nū yāng shū nī tōng yū gā dī dī nā tā khuñ chū chū nā kā nā rū gō mā zhā gōm kā nā rū gō mā thā zhā gōm Angaya tangja shenchen jira zhengjir, kadanga kaya tangja shenchen jira tazhengjir. Nda tawayi na, maa ranga jisa shubi yukti, jinju tang, yangju la, maa tha se jidu. Ndiwi maa tanda, jinju tang, yangju ka kujir. Maa kanga ranga chahi zi sunga tang, maa ziti chuksa shubba, kumba, kumba, jirwa. Chirpa, tawayi na, di mangtanda chirri na, chikchunga jepi mangtara, chikchunga jepi mangtara, chikchuga yurnuwa mangtara. Damu mangtala, damu riwe, nyi. Mangtaga, mangtaga, yu chachi yuanda chirri yin, ta tiki guga. Di dukunda ta, tanga tarung chamaru, chirguna ra, sesang, tukhaya li, songnu chama nyunga, sada zanga huijyo yugunu pachiwa, Manga chaki su suwa ma to Manzi dhisi chasi ma khto u yinba Khujir dhiga nyi khsi ma to ta Khma khujir thai jipu ti ma re Ta manga chaki su suwa kuna re Ta sartuk zinga khujir Ta mangta siwi ta da Manzi dhisi chasi khto u ra zhigu ka Paiwa ra zhigu ka Di ta ka di nam zhigda Ta ta tarung shenju yi gu ga di Ma kanshin dhisi chasi manzi paiwa ti Nyama siwi maja tawala manzi paiwa da jirla Nyama siwi mati nyama ga manzi paiwa re Nya kaga nyati nyama ga manzi khto u re Manzi khto u di chisika yuanda wunar na Mamarunga yuanda wunar Manzi khto u yikiti matu na Kaga tunji nguwa tunmatanar Manzi khto u yikiti matu na tunji nguwa tunmatanar Nya kaga nyaga tunji nguwa tunmatanar Tino wuta nya matu nji tato chukuna mare Ma matu na chunuti chana tunji nguwa tunshichi xu men sonre tunje ngu tun shi ji ge xu men sonre de ge da ma lang dang na chun ma yo na ra chun re ma ni wa mu ma ta yi ge tunje ngu tun ba la no pa men jo no gu ga da ma ta ke ge chi chu ge yi ge de lang lang dang na ra tunje ngu tun ba la no pa men jo ta to ta ma ta chi me bu ma ta chi me bu ti lang dang na Nopa yonze tato, tunji nguwa tunba la, nopa yonze tato. Ta mang tamen sona ra, huayna sangji ge ji tabe re. Ji lunga tonga ra, sang krimu yuwa tonga ta, tunji nguwa tunba, yonze zunga, miyonga. Sang pagadun ti kagu gujo gugu ra, ti tarunga arang sangji ze ra, pukha de tke uka, ti a jima ra. Ti taka sangji siwi, ji ge yonze, sanga sanga yonze. Tabki siwi tala tabka, shirala shiraka, rang ranga manga, yosha susuwa yinbi chani, ton metsona tonla anopa rakka zhira, yo tsona tonla anopa marakka di tawara. Khwana yancha tawala tunjana, cha langta nara, nalung, lagda, zikshi, tohtonjo anopa minjunga, cha di langta nara anopa minjunga. Khwana lagda, Kanda di ada lantang na adiga tito chupo no pa yunga. Kanda lukha no kaga adiga tomu tukumu. Olata. Kanda lagda di tato. Tena tata ga kanda tan lagda na tunja namba yi utonu wa tagde di jiriya. Tena tata tata mangtan jambi hui jura minyu ga di kanda tan lagda tato. Tena mangtan jamba ga nana hichu mangu tsikchung jamba tan yi. Jinju yangjigla tiri tsikchen jamba ndanyigare tan dimda uchu meke. Nela tukni tungu, tukni tukha sa chik yu ke chizana. Nayi tan chen jan tsika tukha zidira. Nayi tan chen jana chitin jan zina chik tang chungan jamba zidira. Kawa tatak tahtawa, tawa sachis tahtawa, katawasi jisi chan tahtawa zguka.
도디 도모 나이 땅 텐덴츠 추진이 난데 나이 땅 텐덴나 추현된군이 들어온다 니 아자그군이 망아미 진지 땅 양지라 따고 되지군이 망가 타나오노고 세시자 달라 따고 들어 고가다 텐드난 저스터리 디군이 노 토탕거군이 망아미 yinji tang yangji la ti ti jorwa tang chola nai nyua toka samba toka zhwa toka tunji thotsuka guni ma nga ma ta mrung ma shima xe she cha da la ta go dhru tato ko ta xiu re tukni tongomu ti re sanan zhju tere kuwa ta tu di guni ma nga ma ta tunji guni ma shima ta dhru tere huarna ala mi chi song zi zi ta to ma kege me zina ma a kege mi ala mi chi song zi ta to ala mi song zi ta to tiga song te li tsu zi rida li tsu rida kege ten ju chido te gu ko nge po dik ten gu me ke shepa tongu me ke shawa tongu me ke shawi yir tongu ke kuwa ta la mi xun zi yu ka sa sha sha sunga zi xun ta a ke ge e yi ta to ni wo ma ke ge me zi ta to ti ge ma ke ge me di nja da shi yi zi ta to ka sa sha sha sunga zi xun ta li tsi ke na ne ngi po ye tun bi li tsi re zi zi ra ti ngi po tak ma tun ge zi zi ra la mi xun zi ma ta zi mi xe da zi gu zi ta to ka sa sha sha sunga zi xun ta xe pi li re zi zi ra xiawi yil ma tunga xepi li tunga zhiri kasa shancho sunga ta zhok sunga na ta zhiri kwa hacha ga sawo ra ti mna kasa shancho sunga zhok sunga zhiri ti krimo chi wichi ta to ra ti ta kata alami sunga guna sunga de non ta yinyo na yota na sunga yigande chidir na shanchonji li tse zhiri xiawi yil ta xepa niga re tunga che me ka kwa tukni tungu wara, tukni nyiwa mu mangshang tang nangyi tungu wanyi tung shika ma shika te wara mangshang tang nangyi tungu wanyi tung shika ma shika zina te ma shika zina chika ma shika zina mangshang yena nangyi tungu yinbi chata nangyi tungu yena mangshang yinbi ma chaz chapatiri kuwata mangshang yena nangyi tungu yinbi chaz nāngi tōngyé nā māngshchāng yīmbī mā chē dē kāng rē, pāng rē, xēr wē, ngŋ wē, kī lā, chū lā, cār lā, khāng kāng, sā kāng tukhē kūtō tī jīn cēn chī yīn dē nā chū lā, ngŋ yīn tāng māng dē wē tōn shē chē, rā shū yō kā mē kē tī rō khō tsā sō wō rē dhī jē ngō yēn tāng māng dhī wē tōn shē chē rā yō tāng dhī kā māng shiāng mā rē dhī jē kā māng shiāng wā shiāng wā dhī mā rē māng shiāng wā yēn jī tā tō vēn bā tā tā nā māng shiāng wā rē ngō yēn wā rā mī shī gā, sā rē yēn wā rā mī shī gā kāng wā tā tā nā ཁང ཁང ཡིན རམ ཤིག ས ཁང ཡིན རམ ཤིག ཇོམ ཁ ཁང ཡིན རམ ཤིག ཐུ སུ ཇ ཡིན རམ ཤིག ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
타게타 사칸탕 아 어두칸리 챵벤제 셰요크 저리야 간카 르카 라카 샤카 냐카 뜻뜻태체포 모마르 삼주가 뭐예나 마스터르나 마르지 때도고타 마스터한테 안아이 동원이 챵페 마스터예나 나이 동원이 챵고아라 나이 동원이나 마스터님이 마쳐주노 니또 총이 우리 치드시 희고아드나 아지트치 몬데 아지트치 몬데 몬이노 희고가
ये तो जे मंद मां ये नो खेसो ना

ཁྱི ཕྱད མི ཐུག ནས ལས ཚེ ཡི མི ཐུག ནས ང རོ ང སོང ཨ ཡ སན དེམ དམ ཀ གུ ཨ དེ ང ཞི རེ རོ ཨ ཡི རེ སོང ག སོ དེ ཅུ སོ མ དམ ཀ དེ ར ད ཁ ཏོང ག ཏོ ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
ba te la ke pa yin no ko ti la go ni xiang a zu ne re xiang zu ne re ti na ta wen de na chi su yu ge de na xia pa ni se de na de ni na man de ni na tu mo de ke ma ru yu ge zu ji ya xia pa ta nga li ce ke a te ke ma ri ti mu da xia me ke a mo ri ti men jo ka ri ji men da men jo ma wa wa ta ta wa de wa ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས
che gu pu yi ni ta ma nga ka san shi ri shi sa gu pu ti san shi ri shi tu nu ti ku ju ge li nga ka anan ji ti shi ri shi tu nu ti ku ju ge di na ta li ti ki shen shi pi ma re di na li ti ki shen shi pi ma re di ta wu ju shi dung char sung di shi dung ga nan shi gong di char sung di ta ka hui cha ga nga ma ta nga ma ga di ta hong gu mi chu ki ya chi ma du kuri du nya kuri tuba da kambu ri ya lo su me nu gi ta me chu ke ya na shi khire ta me na ta me chu ke khire su du bu kuri kambu su te ke khire ta da na chu ke ti da me chu ke ta chu tu pu she me chu tu cha cha na to ta ta re ya ani wa ge wa ti ndre pe mo ba nu de re ani wa ge wa te mo ndre pe mo ba ka re ta wa ge tu de ke tu chi chi de ne dē chū gu dōng gui jīn cēn chē rē tsū nā wu dō nā kēr gī wī lī chī chūng kēng shī nā chūk jī gā yuān zī gu nē rē tsī chī rē gu gā tē yuān zī gu nō tē chēn zū kā mā rē tsī chī rē chēn zū kā mā rē ngō wā mō lēng gī ngā yuān zī nā rē gu gā tē ngō wā mō lēng shī gu nō yuān jiāng gu gā nā yuān jiāng tsī nā rē tē jī gā ngō wā mō lēng dē ji lu zong zhu xin de mo zu suo yo a ge wa zhong se zai yan ye si zhi a ge wa zhong se zai yan ye si zhi ta ge mo len chu ge sun zhi na zi a ta ge mo len chu ge sun zhi na ji wa man bao pe zhen zhong zhi de xiang zi de de wa nyong nyong dum da men ra te wa ke men da de ke lu ngyo zi Nirtan dhapaan nayang masipar njirudhan ra. Nirtan dhapaan nayang masipar. Sonshi tisim giwa chinchiwa. Lache mula nanji jirwala. Kiwa sashi rata sumishet. Guka tindi adi chukka mula nangara. Tsikhanda adi chukka mula. Ah, ngi tamushi tamushi do. Giwa chonsi tayang yasi chi. Tavke mulam chukki sinchirna. Dewa mambang patan yongjir shang nyatan dapang nanyang masapar Songshir di, si songdar Sanji kyodan diga songdar Jisimji dija shokwa tabji ji songdar Shansi satuji shansi sakwa chibu namji songdar di Di yongga jang majangga chepe shachin natamodu yoko ka ngonche Sarja ka kimu shikna Chamba ato yoko ka Chamba, shiwe mtsi kongo gi longa lhawa nyansi langi dhipa kuna la yoyidoka. Tu chamkanga nyinda nyinda na mame gaimu dhira umu dhinyo ku. Tu nyigari zumu dhiga uma chenga zumu dhiga mnda dho ku ka. Ayi gaimu wan zumu ti zhini uma ati umu laga zhiga yaka chamba te chakvichepo shagi datasi.
아 참바가라 우마디 랑에 자꾸이 이르다더 쿠가 참바 시리 추즈끄시더더 누무 위기시더더 디진 세제나 우마의지가 열마 장르야 열마 장르야 요마 장르 님무다 때문에 예전에 뒤덕다 기와 치초 쯔르시나 조금 이제 요정고가 되나 다 제가 요정고 소티 때마다 공거 아 공거 치티라 신나요 누가 오빠 전에다 너나요 누가 오빠 전에 니가 녀식이 사거나 소에 사마사지 다죠 시크리만데 지자지자도 조강도 시크도 그래도 너들 자리마 가나도 좀 와도 조카 핸지맥 티 체프티 구두 건르나 림지 냥송노 왔다 림지 냥송노 왔다 내가 시크 가다가 구두 모두 사다 모두 그거다 저나 루다로 총총들 용조 자나다니 용세 유 송화의 인국가 아, 시모딩 국가. 다디 사가나 손에 사지 다서 내나 조카들 한다는. 그러나 루자르는. 아, 상사드네. 그냥 노래치가. 아니마 털말가도 가능한 것도 좀 와서 조카만 하는데. 니가 조카 해고도 시리겠다. 아니 그 천티 희소네. 샤토 니탄 드물리고 들어갔거든. 다 천티 희소네. 디다베리. 디가 우도이나 푸부와던 윤정화. 데 디진덴제 르글랜드리 구가타 푸푸 무구네라 시치 푸 예란 무구네라 여 정구네라 데니가리 젠덴데 츠나츠나나 사마디 신타다 띵고고 추 디예나미나 센도가데 쿄고노 마야 아링가 사 잠바가나네 하라마라 무요 우타니타시 코레가 나타가 노 티가 사바티 치구네 타타 닌도 모두고아 출치가 갈어지면이 뜨모두고아 Чучиг калосы мене на хтенгэнда на гомужгунго гомутэра нэ куня инж маре лат ти дау чучэ ти на заяа ди инж па ка лат гомутэра та аренгу куна мшага ти калгыч мене нго жонте канауни на хамку мзо де шечу чыдга на кончук жита не таши коре кончук аренга нан тае аре кончук нэ де нэ бе лу ти ка га та чучэ ти лонче на 潘元奇就嘛多的哈没事了，地头从未，贵州广东那地家，盐巴个，台丹巴个，永德马个，啊，吃的那就个，松香那个干部呢，再到过到贵州个部子呢，这里头贵州个是过来人家，农奴个，没话提从也打过木克嘛那几头嘛打出国个，这个这这这这，这都过到那个，就是我记得。 아, 이노 여정은 디디디야 왠더네라 여정은데. 근데 여정나 팬연인 디나나 송이족과 팬연 직거를 네가 만방 퍼튼 종절을 노 네가 총총도 취무로 주노 네가 나 초가맨의 초가 요노로 주노 더도 것도 그 팬바시르 니튼 대파연 나야 메세프린저를 Gimui tana Givati Tajun Mari. A Jamso Naha Chitigan Tanunda Nure. Chitigi Tikadu Tolgata Tazikan Uyuat. Chitigi Jamso Naha Chitina, Jamso Makanjavata, Chitigi Depa Melado, Jamso Nanayoka. Huitisant Gimundi Shitana, Arangashino Givati Nayan Depa Maker. Gimu Mashina, Dachu Katatin Dachual Huperta. 生至三十四马生年终个四马生马特和公比三八马七第一路给我的给我这么的出个麦克子节了用麦克子节了你要麦克子节了对的给他你等在帮那样没事不你的七中国那从你决定的一个松哥第一路的 아기와 치총강시종 아시가라 채모레난지 카지고데 레채모레난지 카지르 아기와디 녀더더 퇴지 제보 저체네 누아시죠 마야 티 살람 고페쇼드고노 데기무레 구아다 디냐 게무지 드물카기 녀히고아 조지 마케 케도케도 서치제 홀라제나 냐고 토드제레 뭐 토드제레 아기와디 구지다토 냐가 게무 몰레드제레 티지가 이와티 히고아
ᱫᱮ ᱛᱚᱢᱚᱫ ᱠᱮ ᱱᱤᱣᱟᱭᱚᱱᱟᱛᱟ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱥᱩᱠ ᱟᱜᱮ ᱢᱚᱞᱮᱢ ᱢᱮᱱᱡᱮᱱᱤ ᱤᱫᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝᱜᱟᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱢᱚᱞᱮᱱ ᱫᱮ ᱠᱩᱱ ᱱᱫᱟᱠᱟ ᱛᱩᱠᱪᱮ ᱪᱤᱜᱱ ᱢᱚᱞᱮ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱢᱚᱞᱮ ᱱᱟᱵᱟᱱᱟ ᱥᱩᱜᱚ ᱭᱚᱱᱟᱛᱟ ᱟᱫᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱢᱚᱞᱮ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱱᱟᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱫᱤ ᱥᱮᱧᱚ ᱟᱯᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱧᱮ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱢᱚᱞᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱣᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱵᱮ ᱛᱮ ᱜᱤ ᱥᱤᱧᱮ ᱫᱮᱜᱟ ᱴᱷᱮᱠᱮ ᱥᱤᱜᱩᱫ ᱱᱚ ᱢᱚᱞᱮᱱ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱤᱧᱟ ᱥᱤᱧᱮ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱢᱚᱞᱮᱱ ᱫᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱪᱤᱱᱡᱤᱱ ᱵᱤ ᱢᱚᱞᱮᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤ Shiva ta shiva ta tambi chi ta tani tambi chi la kshu tkhnu wa tamu wa miwa dhonu tira. Khsa zhukhsha nga wangi muna ra. Khsa kompa thopri chi chi kudu. Tagu gya dhinya dada tkji chi bo dhichi ne dhuwa chi kcha maliya ti sala gopi shavnu tira. Tia zhukhsha nga mo lenda. Mo le. Namo khsa nga nga dhina. Shinya jindzan cha mo le. Tan chindzan bi mo le. Zhukhsha nga mo le. Tina nga dhaka tukhcha chi kwa shiva na. Tanchin zambi molenge yanlag reyze jir. Tanchin zambi molenge yanlag. Chiwati, titir yukin jikhala lakpar jerwi tsanda kanchan shiwu kanchan tukni mangchik jopa tanchala mungwa me parmari ranshu chimbo chirchi uchi nyangi ti nam drapi tkhman da pa wuna molen da pa wudanira nguwa da pa ta molen da pa shir nguwa ta molen nigari ngeno shirita Mishti sadhunu, nguwala zi gunariya, zi gunariya, zi mayna chukunumara, mwolayna zi gunumara, sambaga miwandatana chukunara, nguwayna nguhtendu gunariya, nguwaya nguhshika khtendiga zi zi inamna gunariya, zi ranga tkidoka. Tehtardi, kongni shepunu wa samchawata takhanjir gunariya, samchawata takhchanji piya shishi yukinji khanda, ma tsu yuki ge jorwa de kanchen shi wu de ye kanchen kanre na niwa kanchen ji yena niwa kanchen ji yena ni nu yinam na kanda nu ingu na ma re ke ye zhe yen tang menja wi che pen je shi chi chi kanre na kanre de yin song de le ya ti nu ta kanchen nu ma to ngo ma kan tak tak yin song ne kanre tak tak yin song ne kanchen de na ma re yutu yenpa ta chepen jeshe kongre na lala shi chugin je kuga lala shi hpungin je kuga lala shi nukchin je kuga lala shi hzagin je kuga lala shi kongin je kuga ndir kongin je kuga jena jemu tahta ge shelio na zanglang ge ahtu ke re tuhi di kandi ingo ke tina kongren bu chi ingo ke chumu lare dino ti ingo ke chumu lare ka kanga yukhi yukhi tina ta kanyang a kangre dgo ta kanchen di chechi ge nange chechi tomo kangre re ti kage ta chechi gu di ta zoni yin zi jire ta menji sange ngaru ta menji sange ngaru sunji tato sun sage zi kangre na kendala alaja gonje du no tela alaja gonje to menji sange ngaru na na kansan du no de xapa je jo no te du kotre ya kwa ta xapa je no jina kanla ni wi sange me ke du no kansan du na kanla ni wa yin bi chawa me ke tu go kansan du no wo ji yin na ni no kan sange de ne ti yo ka me ke te u chi ta mi shi ga la la shi tu de de shang zi ta kwa qi mo yo ta na Tila kuwi, uzu nina aradagra shi ji yunir na yunir. Jumbara shi ji yunir na yunir. Anganche, sulhu ga, gongho sa chana, chamba zaya nyo kuka. Chamba niga ti, kaga chankang tana ade chenche ka, ji yalong ti ga, longa u anganche chi yunu, kan sonu gu chiti shi kuri, si sonu chi wai tang zi gari. Nganche jomba yo no kanson no te shikuri jomba la niru luma bitang zirde te nga kumkhu wa zonga chukpu tamagatamu nga kadari nyunga te denba yinna na yinna ra kuwa ta khtukudanba ga kansa tontang na ke xionem je khto tamolem je khto che kunu ga radagatang jomba jongja ra chidga radag kutu na mangan nga gu ga ola tanto ta uru na yelonte dishela guga tira kuiti janta ta kanson zono tira yo chumu gishirin buchi de namjora tsaya de chumu gishirin buchi

0: Ончил пейи кинке цавала, денжиг яртун кинке рманжайын. Ngatsu stima tsumizun, sachum ngatsu tungyamda yun.
1: Sachum ki ngatsu detangang tsardun jungwar songshu shijin yun.
0: Sachum ki shimung ki jirsi kegangtang ingin ftankla shi yun.
1: Sachum na ryakub ki jirsi jachum yunla, gyechung lingu ki chi jigsu yun.
0: Sachum alar girwaadang, sachum sobjung shepa, sachum sasung shepa, sachum songshub shepa. Sachum Vishu Shepa Ji na ngatsu thaimung gungan cha yin.
2: Teranda nima chwa na shimo shang jaz gu zuko.
3: Api teranda chwa shang jaz zogu tata ngatsu yi tanzom yog di tatung wa.
4: Ya ya ngu gu dhe.
3: Achi chwa shang jaz zom kuyo gu.
5: Tanzom lauk, zom lauk.
2: Ya shimo, dakwa chichi kwan jay.

0: tin gor sung ling gen nga li ma lg jen de jer yo
1: sun su ji in tang kur je re che dang za hng la mun tel do kur chen bu she jin yo di chu jin jer wa dang de ni jer du ndo jin ba na ge kem ko ri ge zam ma sel ta dung ko ji gor sung she dang lang jer du shung yo sun su ji she jer lung ging hon la gor sung nin tu la ge ji zu wu yin mul ro pa meng bu she ge tong gu le jer tre she ge bang hi je mi Tangkub jekim gursung nianchi APP jojimbi ganga gursung shibi kaabsa. Gung shiga khishtuk shungna lagachir kaabri jen ronni jinni ditukta tonggul tabaratin. Gursung harli naikil janda jiryo sesh. Sosu jekim gursung nianchi ga kanjikib charngi jya chungchung genak shatik de adadambi cik jignin gursung shikim thongwari. Nyewi luksan jirangla. Sosu jin tsu ngorong zhan ten tsu du le xie jin bi chung chung genak cha jik la di jin do kar xie jin yo. Cho ji di dang, chung chung genak cha di ni ji na nang rigjir jiga sopil xie ba dang da lu ng jiga sopil xie jin di. Dang kub di tsu nin di yin run da jir yo sir. Gom chung jie mung da sung wa na, che kung jia chun lu ri che ren ru wa dang lan si jia chun yang jie chen ru wan chun tab. Tsuandum da mung matu bi shaarik dang ghaamu. Zhengke suwa rishji suwa chaga rikna mung bi zhengka mung dang pejin yu chang. Chia ngwansil na nzhongri. Ngwansilin tungka wii gni yin. Da changma na yakab jilangi susu la nang wii chanangri. Ngwansil zatang da guoshig chali ga shang hongdun la zhiglami. Susu ji zatang shanjir dang ruwa dang. Tsumu zhwi namba mkin tungdi. Sanin rupi zatang ya chenbu sungyang tsuwa jinchung shil gawari. Tata lamlik nirin tisung dan ruwa dang songchung zawa jimachibar sabtun da dangshang jekim do nyum ganat kewar dewa dang chimchang ma gerje dang da lebi sungwa na zatang zanm je jitubri. Chiga jabjil lir jibi susun na mandi zasim zhung yilar yakib jilang nang chi lo chung do timir kak do huyin. Nishtung nirnga li yarhunda kuna caizzi dewi jikim dootam rakaq rishzuyin. Kuna dootam ba jantagdang manchungbar, danki jie gursung sakil maymul rangil ngis gursung shawi nangtabshigi. Tanghi la, sosu ji maastul zungdang, yishu warg rangchung kal chimar lib zunggan rincham sakit gursung shedi loyi lindi baashig la dremungdang chapari. Kein chata gurjin namgu nan jatib si de nirta dweishil si bi stam maalag bar gawa mi baari. Shkab der thangstung stongjig yin shang dastag jing mi bi ki semba arab ten cig de semja mu thangla longwaari. Shtab lag baashig la di toot nil tabsung chaggu nandashig jipa na ki namyang jetub mi baashig ri.
0: Suisui ji gorsung shibi sacha na tsopag ma rishtung yan yinshang kwa gung yung la jengkim tongkong thar shi me ba shigri. Nzhokba shigimbi chani rganribi kada loptung jete ki chungti ni zong aranga zangan na taikir soglik co ni tang nzhokbi co ci tang jiwa yu ba hiyo. Suisui ji tsumu la dokir she jang zatang semla zong shang rishji sogchig semla zong yu jang arangni ji soglik lang sem chang jing yo. Ki ma chi chi doi dil song chung shi de, cheng gu lg da ma jig bar, jeng kum song chung lg bu shi na, warib zhar jil la pan tuk yo bar, ye chi dan bu jing yo. Sui su ji shi jir. Ma chi gor song shi de, jim bar jeng kum dang jivi si ji dang do dim dan bub zhi zhuk shi ba yin. Nguan chil cheng min dan rang pa mi ji chua ru si sa cha yin ba zam li ma hi mul. Dar ta na, dana ma qin zhong kong dang yakib zilang yinba xiyol. Nguan me da zhong yi pun jirindi su su la nian kur jimma ya samlu nda xi di huan qi dang manja war jirwa lag bar tuk si jik jang. Huan qil cang mi za tang yo na suq lig su taba zam dando yo. Darta na dam jir ji dirib jia lag qin da ji zhi shi ni gang ni zhi zhu di chi wun zhong kong da song zhong shi di marib zhar ji la jengkim jie panki lung si jue ten jik sam yo. Cai zi de wir sa tang mu mba ma ge yo jeng di nang ge xie ga xie gan cu ma chuk bi ni si dan ki xie yo. Ayar da zheng mur cu ngorong nian kur da nor lig tonga nyong la cang mi ri kur ji sa tang la nge so ri jik jeng. Da shi ta sa xie ga do nima lang jeng yo bi zhok ba da ge yab zhen tag li jeng

ayar ti chi shuk pa si ni nomu ga si tsum yukwa zi che te ko rik si yo. Tana chuk chong chong chong ma ga yang nian bi shuor te cho rang ni ke rang ga pa sa pa yi ke ayar nang ga gong sang tang de li rang ga pa sa pa yi ke ra chi go pa te chamu zi gara nang gi si ayar zung gu shkab ke go pa te chamu zi gara tang gi na ni si go li zha hi gi chik ti. Yang cho rang ni ke ndash ta wi si tsum yukwa ra te chi wana po zhar gi ma kar yo ma chi go. Rii, tina tiraang chi njigta chuku chong chong chong maa leesyaa ga tsa ta khetsiga ga nyiin da mozi gupshay juyir. Rii, tina chuku chong chong chong maa ga tra diga yuku zi xeera, thangdi naa chong si pi ga tsik chan chong tungu joki tingjir ga nang aasiga, tiraang che ta goa diga yo noo ga shila nyamu ra, yang naa rung la chanba, alakha chanba narka shi nyan juyil.

0: 말이 샵적 언어를
1: 전 결근 빠진 러를
0: 능 허위 던진 언어를
1: 족보 천서서 제초 나초시 비가 틀렌진저 조기 증진저 참불시니 러는 잔드저 생겨로월 가스셔
2: 알자 위로 총총서 Vila kukhtu sir ka jayo, kumun ngur ka jayo, ke patung ka jayo nusuyin.
3: Dili kumar ngu, vila kukhtu khukhu ka, kumun jo ka chong, ke pashka mongol kong da yo nusuyo ka.
2: Oya, tana ngi chikta da.
4: Ya, nyongnibi, tuku chong chong cho, shila nyan mongdi, abdang yong tong zhugui, na chong shibi ga cik chan chong tongu, joki, tingjir gana nga shikta ngar, alang ga jersala ga shiyonu ga tuku chong chong chong ma ga, khana jor jori shibta nyan ga yola. Hari, nyambi shorta, terang po jarjim ga cheta gori yonu ga shila yina choko, adongla chambanda yina choko, alakhik chambanda yina choko, gangtar chorang loka tang chamna, nyambi shorta yekuz ga jangju tata, shi ga gachi nar go. Hari, tana chi terang ga nachung sipi ga cik chanchung tungu joki tingir gishkalam davjiland ga tanga naju na jiwa xamtun norag langnu ga shila guachin chiwi pama si gunundi achi nyamsa si nyong yuyel.

0: ᱡᱟᱯᱟ ᱯᱚᱨᱤ ᱡᱟᱱᱪᱟᱭᱤᱱ
1: ᱛᱮ ᱡᱮᱛᱚ ᱵᱚᱱᱤ ᱜᱟᱱᱪᱟᱭᱤᱱ
0: ᱡᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱛᱚ

야 냥니비 두고 총총초 공닌지나치 조기 딩질 극글음 질리다더니 실을 녀모즈 더니 롱라 참바즈 얼흑 참바즈가 년즈가 능기서 얼흑 참바가능나 당아 조가양스 소브젠데 얼흑가능아 다크르게인지나 지기다더니 릉요니 뜨모즈그 지기니인지나 두고 총총 참마 올어른거 다 얼흑가가 양스탄데 인지나 아질란죽트니 맞슬 Xiorni Glasgow chani ni na yang nga che rang ga parkil ma yin de yuz ga jung tam ni de mo zgre la ti dang na dar ke zha lam na pha ma ge na na xi ga nam shul jin herib jin gang mang zge ha dan ji na rang ge su jing ge yang ta gang mang zge na nga da lo ma ge ri tu pe jun de zhu ye tam no ge da dang hui na zhu ge xia bai na zhu ge lix li na zhu ge nang gi se ha yang su so jin dan ji na Glasgow chi de dang yi de ge jang gen zhu ge ni Tamo yang azik sihir kiri, dan jina sihir tapi kuazir samga. Hari, tena cu tipa gar cikna sihkan dekat tengah, cukup cung cung samu dorji kese nuga nahtem, wah regu ajin segunu, acin dia sih yang jual. Tena cukup cung cung sama gayang, cukup cung cung samu dorji ke nahtem cik sih ke, seke nyamjer cik itu ke. Nanggi se nahtem di jablo na ngaci higunu, tugunu.

0: ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜ ᱨᱟᱵᱡᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱣᱟᱥᱤᱱ ᱜᱩᱜᱩ ᱜᱩᱜᱩ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜ ᱵᱚᱵᱟᱭ ᱟᱪᱤ ᱢᱟᱨᱩ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱢ ᱪᱷᱟᱱᱵᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱯᱥᱟᱞᱤᱭᱩ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱟᱨ ᱥᱤᱢᱜᱚᱱ ᱜᱮᱨᱟ ᱭᱚᱡᱟᱨᱤᱱ ᱫᱚᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱜᱥᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱞᱟᱜᱛᱚᱜ ᱫᱚᱱ ᱛᱚᱜᱟ ᱣᱟᱢ ᱱᱩᱜ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱟᱝ ᱱᱤᱨᱛᱚᱝ ᱪᱷᱢᱩᱨ ᱫᱤᱯᱥᱟᱱ ᱡᱟᱵᱠᱟ ᱟᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱪᱤᱪᱚᱨᱟᱝ ᱥᱟᱭᱛᱟᱥ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱭᱫᱟᱥ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱡᱚᱝᱫᱟᱥ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱟᱵᱫᱟᱱ ᱫᱨᱟ ᱥᱚᱨᱜ ᱚᱛᱟ ᱛᱤᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱤᱢᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱱᱤᱝᱜᱚ ᱪᱟᱢᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱡᱮᱢ ᱢᱮᱱᱩ ᱪᱩᱝ ᱢᱮᱱᱩ ᱣᱟ ᱢᱮᱱᱟᱡᱩ ᱡᱤᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱚᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱢ ᱛᱟᱜᱫᱤᱜ ᱨᱮᱛᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱪᱚ ᱥᱟᱱᱫᱵᱥᱜᱤ ᱱᱤᱭᱤᱱ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱵᱩ ᱱᱟᱭ ᱞᱟᱝ ᱥᱤᱨ ᱢᱟᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱥ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱩᱭᱤᱞ
1: nga chu salang ami chu pi arang ni ja amalam yo
2: amalam yo pi nga chi hrtung yang bi khwa yang la xer do ge remu ji chu
1: lang chin da lag la jam chu na ni chon kha dang chu
2: gang tar malam yo pi da zu re wa yo
1: are wa yo sa na chu bi ri kang la nam shi che yo
2: nga yo lang chi malam
0: yaad bulan ji nga chu thorin jer ke le ching ga nga yi lang chen malam si kunu ga cham ban da na ta rang rang ga ga su ga ra phi sim da ni lan chi gin jon thong ni wan da zo a ka da yi sa ta lan chi gin jon thong ni wan da chu lag lang ni tan ju ji ni wa ra ga ma zo yo jer ra ra yang chu gor ka bra char chin ra tham chi gu da ni ka ta san jo no zo ton sam min jo ye na yang te je je ga kar ga lag lang ga thu da na tham chi zna chu ko nyam nyung ma zo chu jing ga xia pi tsa ta nga ka gun de ti ni da le ni zan ba zo kar ga nyam nyung ji ji ra da mu ga ka da yi na chu ga ta ga nga gam chen jo ni si de nga yi lang chen ma lum ga cham ban di na dar nga yan chi lam chon chi ji na ra lo tu nam ba ga rang rang ga ar ga su kin ta ga ka da nga yo sara yo nar yang rang rang ga su ran da lag lang ga thu ni ji thamong mai berang gen jon thang ra ni wan da rung gon dun thap de ti thu ni dio la lag lang dang ni tamuk tam ji da ra chu kom nyong yo nar yang rang ga mang wa ga phak gen dan ban da choi ni gra de kar ga chon ling ga shor ta yang sam jur mang ari ni tang ni tamu nyam nyong ra chu she nyong yo nar ti nan da tong da ta yim ye phan ching ga tam ji da nyam chi ku thu na zo yang chik chik ga jin char go khsar wa mar tar jing wa me kha ni sim che sam ba sim che ram zo sim che ra ka chig chi si ko no chu sha wa chi kla ka fti na ra ta ji mon ra ni ka su ko mang az gi yong go sara yo na shi ha ni u ji mi chi ku sha na sha tang khan ran ra ta mo zu khoi ma sa pa re la ta ga ta thop tro na ban chon shi chi na ra ni ri ri gan tang ji tang ra ni ri ri ga kar ga sam jir na chu ti chu na a zem ba zo ra ji gi char go na chu ri chi tham no ge yang chi ri der ngi le chin din nga ra ta nga yi lang chi ram blam ga cham ban dib ji li da li khap da shi sam na yo na mig sik ga se na yin chu le chin thag tong khang ga kha par ang chang thir ga dan chi chi sum ni ga sam dan nga ra thir ga dan chi chi sum ni ga sam dan chi da ni thir ga dan chi chi sum ni ga rang sam thig da chu yin rang rang kang de ga kalam de la kho ra yang chu di chul dang tam bi nang tun dang am ᱛᱮᱞᱤᱵᱤ ᱪᱮᱱᱟᱵᱤ ᱠᱟᱯᱨᱱᱫᱟ ᱱᱮᱞᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱛᱮᱜᱟ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱛᱤᱨᱝᱜ ᱱᱟᱭ ᱞᱟᱝᱪᱤᱨ ᱢᱟᱞᱢᱜ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱠᱚᱵᱨᱤᱜ ᱥᱤᱭᱩᱱᱩᱜ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱛᱟᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱤᱝ ᱪᱟᱢᱡᱩ ᱥᱤᱣᱟᱱ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱᱛ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱨᱢᱟᱞᱩ ᱚᱨᱜ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞ ᱛᱟᱱᱤ ᱤᱠᱪᱮᱱ ᱪᱟᱨᱡᱩᱝ ᱥᱟᱨᱜᱟᱱᱤ ᱜᱟᱵ ᱡᱟᱨᱫᱩ ᱛᱚᱵᱪᱩᱝ ᱫᱱᱟ ᱟᱛᱟᱪᱩ ᱠᱨᱜ ᱛᱚᱵᱡᱟᱜ ᱠᱨᱜ ᱨᱜᱱᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱥᱚ ᱛᱚᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟ ᱱᱟᱢᱜ ᱢᱟᱡᱤ ᱦᱤᱵᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱤᱜᱵᱩᱡ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱥᱤᱭᱮᱪᱷᱤᱞ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱟᱵ ᱡᱟᱝᱪᱩᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱛᱚᱝᱜᱞ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱜᱟ ᱫᱤᱦᱤ rāng rāng gā lōpchā gā kār gā chakabir ngōng gō gō nī yāng nā tēlī yāng sāmchī māng bōzī gā chū kār zhōng nā chōng chakabir lā sōgā ndī lā kāyāng gōl nyōng nī tōm zhī tī tāng nā lōpchū gōn tā tāgām chōng nī wshē chī nā rā tā rāng rāng zōm zhī gā līn dī rā gā gō nī shchō gō nī tōm gā lōmār chāng chāng yīn jir sām gā tā mā nā yāng rāng rāng gā kār gā yī lā khār wī rāng gā chār gō rā rāng gā chān chīn dā tām chī gō gā zhēn bā zhī gā nyām chū dā shīn dō nū gā sām bā tōm zhī gā chō nā tā ᱱᱤᱠᱤ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱢᱟᱜᱟᱡᱤ ᱭᱚᱝᱜᱟ ᱭᱚᱱ ᱤᱧᱡᱤᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱫᱩᱡᱩᱨ ᱜᱟᱱᱩᱨᱟ ᱴᱚᱱᱩᱜ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱᱞᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱨᱟ ᱤᱨᱛᱟ ᱭᱚᱱᱛᱟᱜ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱚᱨᱠᱵᱡᱜᱨᱟ ᱡᱤᱜ ᱠᱚᱨᱤᱡᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟᱡᱨᱤ ᱥᱟᱢᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱝᱜᱞᱮ ᱪᱤᱱᱫᱤᱱᱟ ᱢᱤᱠᱥᱞ ᱞᱚᱵᱡᱩᱜ ᱨᱮᱝᱜᱟᱡᱤᱜ ᱪᱟᱢᱪᱤᱱᱫ ᱟᱫᱟᱢᱥᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱪᱤᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱭᱟᱱᱫᱟᱢᱟᱱ ᱡᱚᱠᱥᱤᱜᱭᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱠᱷᱟᱨᱪᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱞᱚᱵᱨᱟᱜ ᱠᱚᱵᱡᱤᱜ ᱥᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱯᱥᱤᱝ ᱪᱤᱜᱟ ᱫᱟᱢᱥᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱚᱢ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱧᱤᱱᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱵᱟᱡ ᱜᱚᱠ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱢᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟ ᱥᱚᱯᱴᱚ ᱤᱠᱤ ᱨᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱞᱟ ᱧᱩᱝᱡᱢ ᱛᱟᱣᱟᱥ ᱠᱩᱱᱩᱱᱫ ᱢᱟᱞᱚ ᱤᱜ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱠᱚᱞ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱪᱷᱤᱛᱟ ᱡᱩᱜᱤᱞ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱞᱟ ᱧᱩᱝᱡᱢ ᱛᱟᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱞᱚᱥᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱦᱟᱢᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱪᱮᱪᱩ ᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱛᱚᱜ ᱛᱚᱜᱱᱤ yaag meenig arnaatsal tumus ritina ta lormar ngawa yinu thumaz ka kirga simgin chargo ta chimuzri

thoman dhamuzika kargaranga kaprandi zonuga zamtsitar tartangta chimuzgari. Kaprana arata soni maasikdang javar panpa yola anopang chies. Panpi shognihtina kaprji nga tsur pinsim tsukbi chamchanji tunkung kondun shibatang. Lobjungar jachatang xaranjirka chamchan mangpo shig abjachu shibaril. Tatung shtabdiga ngangni mgzantang rinji shitabbi. Matang miwartag jenyi rikhtang tib. Onjang diya shionchir nangchung htanibshi marungdi. Diyna rangwur kaprlafdi na mglaga nopatang. Mgit nalajang jungsil. Soma mangpo shiga kaprja rorsildang nyantung suklangon korni. Dizil mangpo chologsatang zin yola. Lobjungtang libsha layang khirchin tibzin yol. Diyamasil kaprlafdin chigna kerdular manyungtang jirwaatang. ngotga dongchi je denti korkup jing jenyung ton rosal nga chi enchim ga ngani khapr nyung chim ta wa tang shiru ta mung chim chu ti arang sung kham chim jirdig la nyung ril shi pa tang nang ma tang chog bur den di mung chim shi ti ma tang mi war je mza chi lung su chi na la

0: 제 랑부 천사
1: 아리와여 안앙샹아 모사
0: 푸슴라 카토 몬사
1: 르가숭라 뜨그브 천사
0: 나여 랑치야 말람

0: Tengdi jue hui ye shibka chanpi nang a, nga chi cholho wari garang yung kala. Tengdi zong chum zin ju ga, jan chum rog ju teni ga jirim jan chum li xe ma na, tegji xeab yu la, zhog ke ga nian dun jue zin di ko ni, huan chun rang zin ga jue hun ga zang di ga, di ko ni jan chum xe xiang ga lop yung yu yu la. Re gen lang chu demo yu na?
1: Demo, do zin ba demo.
0: Demo.
1: Re, tena tomer, zong wak kala long chen ga, Chamchung tang chodum si limsang zhiba la nyang thapa ni kwajin chi xiaen. Dena xiam ni, ta ngin da ni song da li chu dhokil tsa ge, ta nyan tun tang na chamchung ge soji na juishin da zhukul kawa. Ta nikul ke jachim zina chuko chamsu zan, nikul ke xipsha tang zhid da li, ta chokhi zga sim tang zhuk shechwin. Dena na, ta ndi na ni chu ta nyan zhigi na chuk, chamchung ge na chuk, zhu chal se jina ta chu di jachim ra chamsul. Dianchani, ta chamzing sandali yonu, ta suuch se kunze jina, jatam yasara, amansula sata idali ta, jyotan dhukun tamuzi. Dena thomar, achi, nyantung chujan da dhukurika, thomar achi, jyokwe suudu no chase jina, donkha mangu chindan jakab ji, amantun chamzhong se kun di nanga, nyantigra chamzang liyan di nanga da suuz gara. Dena na chasag ziyo na se jina, nyan dhukurika wa, arangangka nyantigna chukunu, Sambuyi ni dhik samu juu. Diyanchini chochik, shushik dhanga na homo dhanyam ka chachin ugu ni nyendrik juu. Diyanchini sondali ta womali na di songchibra. Diyanchini nal masumi ma dhanga na lolun. Yang na rong chunchin la suhan dharkay na chamtin kegan di songchibi juu ra. Diyanchini ta tabde gusha na achu ta achu nrokhil zina chukha na dhasani. Ta sambuyi dhali nyendrikan jik jirama. Yang na nyendrikulka nyendrik lakani ta gormon thombu idali kai chinama ta chamgik fyachun dar kate na ta chamgik fyachun pe na ta jatung sochi matum da ta jamba shalim ju jen chese jin dino chese se u kese jin anin jikuri kawa chachin kangta se thong goni na yona anin thor kuri kawa gorm kangkang ji goni na yona anin jikuri kawa ta zadda ni gum thimung ge jen to sa se goni na yona chai gu yana zorin zina chukwa, yana xia yiga nyochunga gang cha la chukwa. Ndarga tsangma jachim daga nangnaak chikchi nyi, tankil shi yugum dimu zgari.
0: Kari?
1: Diyani chil se jina da, shimti mamang chamkang ga songi dali, donha mamang shintin jakab ga, amangtun chamshong ga songi dali, nyantigra chamtsang ga liyandi da chamzin ga samzhiz ga wanar. Dino na su chil se jina da, chunda saani da nyantun zina chukwa, di lakani, da nyantak zina chukwa, na jamba ga jenno ka lakani, di lakani, hasra te jun di lakani, ta suji manga shungu na. Ni lakani, jatim ga taikit ta stankil shijugu na zaga nakaz ga simog ga. Di sambu chazi seji na ta taikit ta songa dali ta nyantak tu shira kutte jutari. Khchiga chazi seji na ta achu ranga sujin zi achu ka yesu gomshi tara nyan vrigtang zi. Nyamgin choa rukuk. Yin na yang songa dali ta cham tara songa dali. Jakub stankil shijugu na tara nyantik hangi de tongul maiz. Nyantik hangi mablang zi. Yin na yang ngabjin. Ta nyen turgun, rana sanjo gunu dhawa yina, tanda nyamgi dhe tonto mung dhyadzir. Di nana ngabzin, nyen tukdu gunu dhe fshira, khtir gunu dhe wuzir. Nyiga dha kani sikunzin, chil sikina, ta nyen dhi khangi ka long tangzir. Yin na yang nyen dhignu vzhigni, ta nyaga nyamgi tsua maru zir, ta nyiga lakar. Ksimga dha kani sikundali, nyen dhignu gwa nana sikundali, ta nyen tukran dhar ka dhyab tangzir. Tiyanchini nyen tukran tonbu dhyab. Tiyanchin sikundali ta, nasani sikundali ta, chamtsanga kakakuzo jindama yona, dhaa tihkaa songda, dhaa nyen tokorikaa, dhaa songda chazu se jina ta, mamang chamkanga songda, gomu tahasa teju ta, niga nyamgi dhanu titsu karangtong tang. Yona, niga nyamgi dhanu jontamamni mazizu. Yinna yang nyamgi dhaji kawa, niga xayi yondig mendig. Yona, tihanchini achu yesu tara, tahasa niga aga siya natun yoke, dhaa siya nonchi yonu, defti dali, tsangma udarwa yi dali, tsangma yeshiv yi dali, dayi dali da, ta hasira shira nyen tuk gulm da shira zhugjun dhig lakani tar kakhti dhali ta zhukun tamu zhiri.
0: Zhiri.
1: Zimga lakani ta chilse jina ta nyen tur kawa ta song dhali achundi Zhonghua mongu shintin jakab ka song dhali wamil ka kheghan gansung jachum zhichik tamu zhguna. Jachum di nang stankil chil stankil shio na se jina achu wamil di song dhali ta chimtsang zina chukha yana nyen dhig yina chukun di nang ni ta njanyim ra zhangzhig yana jenur ka gangcha la sukha. Yona, ta nyen dhigri tukka, ta sasa ta kochui kunu, ta kochui chukhancha. Ta sukhura tarkaya na chukhana, sukhur ligra la sukhura tarka kochui chukhancha. Di vihanchini, nyen dhigri ujigini, sara yungu yungu ta 하스라 고추 주강자 대한테니 공학 능력이 어떤 더 주강자 다 년 투리 거니까 다 예수지나 주고 타이크트 송달이 워메크 케건도 롱동나 못 주고 워메 때라 참팅의 케건이나 주고 제물 그 경찰아스고 들까 요크 디 송추비군 더 땡크 주고
0: 제지
1: Semgla kanchisejina zhongha mong chimtin jia ke ner ma sum bi mi cha chim se kon do chhe de din na yu go ta anyen du ko ka anyen thor ko ka ta shei ti ta thor ta si ga na ya na ta shei to so ju ga cha na chuk so rin na chuk ga na to chi chi ni tan ke jo din na chhe sejina ta ha ma gi ndo na shei to nyo chung ra so so nyong ge ju ju de sung chu bi ju in ge ni won de de an chi ni dan de so de ta ga si nyen thor go ta na di xiai yi nyokchung gong cha te taik si taik chun na yang na xiai yi gu su rin te chumuzg tanki li ji na cai ji chumuzg tanki li su nang su chang si ji na mamu cham kong na chukun di da gu su chang si ji nir ma su mi mwanda cha lung gu gorm chuan ni da sara niyam gyo da na da xiai yi di sha gu di sta ju ma tuk da a pa sa yi na shila yi na chukun shimu yi na chukun da hasra shila sa yi na taik te da shila sa su ju gong cha to xin chukun di mu ten tukhan maari. Shibat, nir maasumi shibat di, apa nyamgi dana chalung shungna shaga, ama nyamgi chalung shungna shibat di shaga, daka maa tabu. Dasa chasi, shayi daga tsuwa, sosu, amemchi, lasukhan, daka tsangma, shuk maa daga tabu. Daka si dalita, shayi daga soju gan chanda di tak chukun, tumuzir.
0: Zhenshi.
1: Re, tena da, dangi dasuma agisha kuno, gunga chi, xianu jachim yana chuk, jachim chimsu ka xipxandar kam jirandaga xiani achi juhui zaga asimtong zaga tajuid. Juhui tongmu inzi na, da chammu zaga seji na, yesul gomshi tara, da songdari, nyen abdikitang zaga, nyamgi abdaitangi. Tain tab zhigni maandaga chiri ta, rama sanju gotong, ta tika ta songdari ta, nyen tak gomu zaga chukka, ta ndiga lakani suji shungu tong zaga. Chotumda inzi na, ta najun pomo nir, ta chu yesul gomshi tara, nyen tun yitang zaga. Nyan tu mi nuzhig ni, ta shiala tsaani tsongdali, ta sugra, ligra, tianchin ni ta chu nyan tagu gomdari kakayog. Yin na niga nyamgui dako kawa, tsongdali nida niga nyan tiga khangi maa langzi, tonggul maa nyan tiga khangi maa langzi. Ta niga nyamgui dali, lo tsikira, lopshi tumzga daitangzi. Rizhig ni ta niga soji tiga tsongdali, ta niga maa tiga. Ti chi ta shimu tsaani tsongdali, ta rang sanju chu tiga riyab tunzi. Yin na ta shiala tsaani tsongdali, ta nyan tagu gomdari gozi, ti chi. Yin na yang songa shimu tsaaga samju ta, niga Nyan tu nyi tansi ki yin na yon, nyam gyu dan nu ma tuk, ta nyan tu khan yu long mek, dina ta nyan tuk gom tu shi ra mat tu ju yi ta yi. Dina na, ta mamang cham khan gu song da, ta jo jin tamu zi yin ta na, ta nda gan jigim chi tam, ta dup kori ka chi zi, hasin nye ka gu, ta song da, nyan tu khan yu dap long yon dik men dik, dik ta jil. Dian chen ni, ta chu ta song gong yu shak, wana ka sim yon nu ta, ta chung di, nyan tuk gom tu shi ra zu gu zi ta chi ta yi fshan nu ta. Dina ta nda cha chin tam tseng, dina ta, Suu cha se jina dhaki niga nyamgi chimuzi abdani na. Ta niga nyamgi dhoti kawa tan tsuwa la yin chukwe. Sara hara gomu chimuzi dhani na. Sara yungu chimuzi dhani. Ta dhoshchik. Tiyanchini ta yesul gomshi dhani na. Ta niga nisi dhikti dhali ta shimuzani dhani nyehtak na wani jachi trichir dhamu ga nyehtak zi shira zukun dhamuzi. Dino ni chadu domtsi chimuzi se jina nyehtak khangi malo na ra. Ta hasiran jori kawa ta nyehtak shira zukunu. Ta dhe chidhag dhagun se jina, di chukka rang thong ra. Ta niga nyamgi dhoti kawa, ta niyan dhondi ya matu na, tsua di khari ini ma, chimtsang di khari ini ma, dharka tsangma di dhali ta, dhe takchwe kong di muzir. Jokhi ya niyamu in jina, ta chundi, ta niyan tung juji. Niyan tolkori kawa, ta suji zhugun chasgar, ta shiayi nyokchung dhe hasra suji gobe, chika kinyo jide, chika kinyo jide di sujung. Jokhoi ndak tawad zin jina, ta nyen dhig nuzhig ni, shayi lu trikin nugu, tamu shayi lu trikin zhug. Dino na, ta nyega jindal songdari, ta nukkan naku, nukli li gondar, shikin tsogun tamu. Ta nyega songdari, ta sriwa zina chukana, nyega wara suji zi songdari, ta nyega toju tukawo songdari, gondri ichi toju tukawo songdari. Dino na, ta shayla saga songdari, ta shayi ta kora ayo, ta kinyo ji, kora ayo, kinyo tanga, ta ko, ta di suklagi na chuk, zasayi na chuk, guanchuk lakan tiga shaga, dino ta ki, nyon na waag mi tab kazi. Yin na yang mamu chamkanga songda ya tanda tak chuk kori ka jatim tang chamso chayi kazi. Mamu chamkanga thuma songda ya shibati chalgi na ta shibati tsalong yu kum tuan. Shibati hen tuk. Sarayu nyamgi da na ta shayi te shaga shayi ga loso ya na chuk kaya na deitang ya na chuk kaya na tsua ya na chuk kaya na manchi na shukkang chin tang jayi da ta
0: ཁྱི
1: རེ དེ ན ད དཔའི ཆབ རེ ཡོན རེ ཆབ རེ ཧ ཆེ ནར
0: ཆབ
1: རེ དེ ན ཨཅུ ད དོཁན ནི སོ ད ད ཨཅུ རང སུཅིན ནི ད མར ཀ ཡེས སུ གོམཤི ད ར སོ ད ད ཉེ ཏུ ནི ད ན ད ཉམ གིན སོ ར ར གོ ནར ཡིན ན ཡང ད སོ ད ར ད ཆམ ཐིན གི ཟ ཚང ཆེ ན མར ཉི ག ཆ ར སེ ཅན ད ཉི ག ཉམ གི ཉམ དེ ལི ནུ ད རམ ཅ མ ཏོ དེ ཆུང གི ལ ཁ ནི ཉེ ཅི གི ལ ཁ ནི ཅ ཆམ གི ཤུ ཡོ ནི སོ ཅུ མ ཐམ ཏ མ ཏ dina chizga sejina da sonda achu amansil chi dina sonda li anis anyendik tongul yi dali anyendik khoi ga long da na ta da zu sonda ta chum ga la kan ki le ne chum ting ga ji ara chum ting ga za tsa sen dina na ta ni ga chum ting ga za tsa de ta timung ga jenul ta yo na pan tsa da nyu chung yi chu gang cha ra xin jing ga gang cha ta gang cha ka tsang ma yo ne dinang ta chiz se jan ta chu mangshi zi gsong da ta nian tu ni tong nu ra ta nian zi gsong ma zang da li dung da jiga chapan da xii mi ka ta nian tu ni tong nian zi gsong da jiga jigan zuun juk mi ka yin na yang nian zi gsong yin blin ju ha chang ke chin bo zi ri
0: zhe zhe kwa chin chi zhe gen la ge gong ge nian tung ge jue xin de deng zhe li da deng e nga cu rong zhu meng cu ge bin deng ge cua chun ni jian cheng ge jing xin ga ma la chi xian na
1: Yaya kosong dung dhiba. Dina da chu dandi laka ni da jatung ga jingxi naka za vje dung zi. Dina zu chasi dina da chu nian zhiga da. Dani da chu ni jenduk da. Da shipa nyok chung ga gang chia zina chukwa. Da dhaka kikhan song shu chung di laka ni naka vje laka ni shikshi. Chik laka ni da nian zhiga dung na tonggu li chung da da hachang gachin bu zi. Chasga zina chi yesu da nian zhiga yi dung da. Nian gi da

sangni teki nian tuk shuk chi chi zhengni nian pewi gani sa tarna. Apa chi makul tamprang namzhi xing nian tar, ari daka sa si ngwar di. Khude po maktun shtiang si nian zham ta sar thongni, namzhi nangga mga nish jian lam ta khur siri. Da zhig bayar zong, avde song khu nag zhongli kanggam zhan sapa, kalifu ar karman jif tan duna. Ari shkan mga, ii achi zhigwzi apa chi shtag jan chi, tamprang namzhi di. Khude po maktun shtiang si kong sar tuk pa tang, nian di chi chub jiksim tang karma sur nga yimi si, da zhig sa... Tegzhig sala doi shangsa shigda thongni mirchun chenpu khordi, rdomang kagjig atgni kandram shigi ba shungwa. Jemprag namzhi sar thongwi gabsi, zikchang niyo gangla yang dongtig mabjibsiri. Khude bo shtenji khonrigji gongsi jig nisla rafchubshi. Yelar ngeche bari thongni, tamprag namzhi chigru cignang da jirbi shanglang dan thora dang, mesun mirni meek sojumbi ergang rila. Mehmerag namzhi thongwi jirchin la tasibshibshin yusiri.

Sagni teki nian tuk shok chi pewi ngay sa tarna. Ari zo zhi yang wardi, xi se tuan zong gan torum tom zheng shik de cip jeng ni nian mem di tuan chim shong ni. Nyong tar yang tomak ni lar mi chung po pa tang, tu ghen yi jin guan nir shi yu la. Xi se tuan zong gav de sun hun, ma ta mo ar tuan jib shi jire. Mem di tuan chin de nian dip shi chur, ar zong di, hwa na lu bun xin torum tom zheng ga lu ri nang dup shong wa tang. Mi shun po pi tomak ni man keng dup jan ni man jib shi jin yu pa tang, cai shuk ni nian kam yi la. Mo ar tuan jib shi jire. Mengher lop zhao dian jik ga nambar ni yu pa tang, chamzi mernan bor chin yi lir ngi si tachu xie per jua jirb samzhik xie di, mang chuk sa kong di li gyo gi pa tang, tagxil ngar jin pepin yu sir. Sangni di ki lop kil jik tamshib bi shajir. Duandag gan pe ji la, duandang chenpo xie yu pa masil, nir da lomi chamdag la chamchir mang po chabzhok xie jin sir.

yan za sang tv da den tchin dam ji san khlan ji chenam ba di mu yin a te na ti tha tha nam ba chu ge san ji nang zin ba na nan chung jang ge nian chen khong wo ge la long chin ji de bi zin bi wan nang chin ji po ni ta tong ge li zin yin

Ya tukuna ba tena terang le cindi na kong ni nyakin chokpo vizashki da le so sur kabjimi le cindi na rani ka nyanan do nuk ala tang lenga dong lenga ga sukuni lewa ton ta te gesan jina gacho yang chokpo zikin jina so ada rangi chi nga so le cindi gar chondruk pa gati da le ta nyankin rika kongzgar gag yana gala sarwa chizgo ka tazo kodgi siya tong chiko tazo shaga go shi ga Tamartuk sitibi taag chu lesin nga shigitang riri taa lawa taang lama jamba damsi mepir taa khachik lindu yang taang kyaarta kubdigi na uchu lesin nga shinkingi nyankin nyonu ra di nyannu ga yang uchu radin tichin damna chukho manyawaz go ka di yang taang dili gyo ka chi go re taana shuni ichi terang lesin daga kubdigi taarta lama tiga mo chik langbi chak sarsam si moor gong laas kisa kunu go Lama degalar kinyamun di, yang goro nyongzgil.

Oh yeah, pasa pa il panamang sheng il me penda. Sa gar song sa ni zhen ge yo ze no de yin. Ya ka le da na yong yong gang ni yong. Yu ni yong ni. Oh, lak so lak so, to na bin zhong zhu gang lan zhu. Zhang mo ng ju qi, gang lan zhu qi, ngan nan ju qi. La so, ya ka le mang la che sir pa yi gang ni yin. Ngay mang la apa che sir, ngay pa yi la am du ma ra yin.

0: Chiji Simkongni Pilvi Hazimil Jilagarji Ngato Ololub Jihjubi Warnanga Ponyirv Garcho Warnang Chinji Pony Chiji Kabarlav Giyol
1: Ya, Choko Demo
2: Demo
1: Ya, Choko Tenangali Chinji Nangashik Dali Suni Kovdugi Nuga lama sadun chik lang wi ngi changu kora la zilen sku no lan de chigan samdi lak che kar je yang na re wa sha chi yo
2: o ta che che wa tham bi lak chik ne re wa bi o dar ta ga che ko ka ka ga che ne kan len ta chi ga len
1: ta zon chik ka tan len
2: o ya
1: ya ka ji mi des na kot gila di mo
2: ya di mo
1: ya Re to kuna batana shamni kovdu gnu gun samdi lag chi kam ngu mi le sindi na shim khin che to kush kare wata ta lama thadun chik ka la zugi ka re wata no kata na yang yenang shi ka lama thadun chik ka la nira kovdu gma yi ta ka tirang gale sindi na ni changu ko ra ka la zgi le ensu kunu ma nanda kovdu shi yul ala nda yang sosurun samdi lag chi ka na chukku yang na kab ji mi le sindi na re wa shang khin che to ku yo na nira wa nirta wa nang chan chi po ni ta tunggu le sindi na pepra gab sa shi

Kalanda yung tereng gdi tsinti gini sosurun tsambi lakchi sakarwaan. Yang na kab jingi li tsinti ngariwa shankini che toko na ta unga rewa kanyi sha chugu korkukta dangu. Kate yung warkab sa di tsinti tatung kandiy rewa shankini tang tsambi lakchi. Kankin che toko mena ngazi shamni lama sadun chikalangbi ngay janggu kura kalazgali nan tsukum kromo nanda kodushiki yin.

Yeah,

Yaa, chukunan badana kooni nga chi lawa kolu gala langvi ka chertul kerbisya naa sini maala nyamuziga nyamgaro nyungzina ritana siyamni kubdugunugan chamdi laga chi ngari zinta shikam ngomi li chinti naa shinkin chirukushi kariwa tata lama zambaga langvi ama sekunu gali angda yin namba tsu saji naruhu

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ka thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma sa cha ka sa khana wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khana ta zi ni ko ya. Ta cha ma zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khana ta sha ga zi chi gra da na ta. Nga gan go ni ga ra te chi so ta chi chi zi sha ta ya. Nga ga mo shong ga dak te na ke ni adik chi zi jo no cho ma sa se ke cho chi.
2: Chi ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram bab tu nur.
1: Ama dengi e zi anige na nguzu chira sonzoki
0: marge nganiga yak chamoz gondigta ni khinda ta
1: mangi mumazine na na nila na ama menkana chi chu zita na ta tarts khalo sonuria aka
0: oi
1: na menkan ti ni na ta neli menchi kuna chukuzi ni ko mo zi na rekon sacha ti mine na chu khalon sacha ti na ta usan chu mari pa
0: jo go wa la ngan golo kram ma na chu zo na chazo khalon grauk cholo grauk ᱡᱟᱱᱥᱚᱱ ᱢᱟᱭᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱩᱝᱜ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱠᱩᱱᱟ ᱪᱚᱠᱭᱟ ᱢᱟᱱᱨᱮᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱡᱤᱢᱮᱠ ᱱᱟ ᱜᱟᱢᱩᱨᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱫᱮᱱᱛᱚᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱟᱝᱟ ᱫᱟᱱᱟᱴᱟ ᱟᱨᱟᱝᱠᱤ ᱛᱟ ᱜᱚᱨᱢᱚᱥ ᱛᱚᱱᱥ ᱜᱟᱨᱟ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱜᱩᱛᱟᱭᱟ
1: ᱟᱢᱟ ᱟᱢᱟ ᱟᱢᱟ ᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱥᱩᱝᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱚᱥᱩᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱ ᱱᱤᱞᱟ ᱱᱟᱝᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱚᱱᱥᱟ ᱟᱢᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱛᱟᱥᱠᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩ ᱡᱤᱨᱤ ᱛᱮ
0: ᱭᱟᱛᱟ ᱪᱩᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟᱥᱚᱝ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨᱡ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱦᱟᱜᱩ ᱱᱟᱯᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱧᱟᱴᱮᱨᱟ ᱛᱤᱢᱢᱮᱛᱢᱤ ᱚᱠ
1: ᱟᱢᱟ ᱟᱢᱟ ᱟᱢᱟ ᱛᱟᱢᱟᱡ ᱢᱚᱱᱤᱨᱮ
0: ᱢᱟᱝᱜᱟᱢᱩ
1: ᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱱᱟᱪᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨᱚᱱ ᱴᱟᱥᱤ
0: ᱚᱛᱚᱛᱟ ᱞᱮᱠᱷᱤ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱴᱷᱤᱜᱚ ᱛᱷᱟᱜ ᱫᱮᱱᱥᱢ ᱡᱮᱞᱫᱤᱱ ᱜᱟᱛᱷ ᱫᱤᱱ ᱫᱮᱨ ᱭᱟ
3: ᱥᱠᱟᱝᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱥᱠᱟᱞ ᱱᱟᱱᱟ ᱴᱟᱝᱥᱚᱝ ᱢᱟᱱᱫᱢ ᱨᱤᱱᱡᱟᱨ ᱯᱟᱜᱱᱟᱞ ᱥᱚᱱᱟ ᱴᱟᱝᱥᱚᱝ ᱢᱟᱱᱫᱢ ᱴᱟᱝᱜᱡᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱴᱟᱝᱥᱚᱝ ᱢᱟᱱᱫᱢ
4: yaar ti ding sanglan ji tena tari le chen den jig di yu yang ti chul ma pu shi me ke tena jing ther nga chi shen he zong er ni khang ge sa ra chi lang nu ge sha chung chan ba sa gu nu ge zir gi nyam mo de ge ler ki gu ni pan zan na bi mun zu gu yil tari ge le chen de ge song ruk ba dang song ding gan kra ba cha rang ta si ra sta kal ba shi lu chi chi ba kal ba ga tok cha rang dang song ma ren chi ni yin ka ji mi le chen nga zo yang chi zum ther ta si de lo shi

0: Chongqing dara. Langak tansum ji Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ji Chongqing dara.
0: Chongqing dara. Zedengji sankanlanji chenambi gankam zang. Di tarta namba tsuga sanji ngang zimbanda na cungjang rukun yan chengkong warkala longchengji rupzimbi chomchen dara shibi lesen yin. Tukun namba tari ga lesen di ngang dayang nga ce ngar zin tan cungjang rukun yan chengkong tang zonggong zi ku zong zong mamang sajong niki zo zhub tang. Cungjang rukun yan chengkong warkala longcheng tang amdo nyan cheng. Cungjang warkala talmjang rukun yan chengkong zi ku zong argini listil yekul jang rukun yan cheng ju zi ku zong argini kanshi ji ruk zhub shibi. Shiba gabu thumi wujih tanhui danshin dandir shkab ngawi kag sobdan bali bzin amangla tang donan sukkobdik siobi chechik tindan tang chambi mondim si. Tena thupan namba sugu shiba gabu thumi wujih tanhui danshin dandir shkab ngawi kag sobdan bala san ruk si.

0: Ya sunu gichi terang ge dansi ge antag nga wa thipa ga ra dansi ge antag thipa tagthar ja da nga ya ra ka tag tang dansi yel Ya sunu gichi terang ge dansi ku an da ni ge tamsi ge jojen da gen len ju yel Re chena ba ni ge joje ina rang sa rang yel la chi chi she ju ge ka che tsal ta khori song chu tang che wa Re, ina suni terang ke dadir ke ngu samdang nasi.
1: Ya lakso, ta terang orgun ergun ke kerjim chesa, sa tomur kaya yang sa, chushan niga tar.

0: 연주 마 아치 침청 드긴트는 연주 자청 드긴트는 연주 하마브적 그리주 너 탐지 보고 싸가고 그거 나 주고 태당 오차대 통 어다 니 태매니 니 오차매니 또 모두 인디 다조 어다 주 침무 것도 좀 안 통지 나라 어다 반바 전부 요는 말을 대누구다스나 다든 그 잔츠 얼마 아래리 그 능나 시수 문자와 중대리니 전도 모두 세계단도 진승 쳐서 그러거든나 아 수운대가 알거리 와라 와 대누구다 저거 채땅 오차 갖고 온다니 대랑 조지 동우 앞등서 뭐 대랑 그 저거 디 잔들 동우가 조지 앞등서 아 다시 그 조지 화라 아 그러나 다른 그 얼마 차츠쿠라카니 조지 고득심도 하장이 고르 Chukungun chik rinpa tatangwa tatangra tangwa nga dhibtang chukung tangkhin dhendr. Tenang ne dhiri yungna tatang juzirka chazir dhidna takhiga chabja chiwa, chanchukla kaktepa, rinyu gazukar genku tangtimba, dhimu dhigdhar. Tenungu ndishungdani nga rangyuk dhina dhajang khagandu. Tenungu ta tamsil ke chani se chinara sepa azugo tamba ni ge juzi zung ni shaga na juzi zung no shaga hammar taq gorum yok chugo khastang khining gar war ge dandara dri suna ta terang de ndaran dan mar chib jag ning ni san ner jek ning ne dem ner ten ding nan de xi ge she shura de sma ga la ge ni tar ha ge Rechera tarungda na nga ranga sanchizgu nusu na chetang u chanda namo gachinzgi na nda tarungda zgezgi haraji xibji namo da haraji tar namo xibji na andurji dimu zgir diwa ka gachin rangzi nda mena chimu zgini nda yuna chimu zgini o tatadgu da xiga daung jiga nangzhigu andurji dimu zh shugu niwa gala gani chimzi lukarchunga ndoshi na achugu korwa ga gzin zinsanda chimdra dina chim yukhaz gishchung matuna dachi korwa nda masanar olay, dina gu achugu chim jikhtay nigi shugni shi nara jikhtin shchungwa, korwa shchungwa nda zira dina da ndi shugdani sana da chim zi yukhaz yungju dakshi gu gachindra dina chim zi chim chung yukhaz yungju chim la ndi nara sawa gang tiw gizna Tā kā kūngdī shī nukū nī lā rīg lī wā rī, nī yu khuā zhī yung gu nā, chē tāng gu chā lā shī guā tā, dāng zhī gu nā rī. Tī nukū tā ndī, nī yu zhū zhīn dīng jī nā yāng, zhī nā shū gu zā chāng dīng tīng yung zhū dī shūng dā nī shē nā shū. Zā chāng dīng tīng yung zhū dī, zhī jī gu dā rī, dā zhūng dī lī rā tā chīm chāng gā nāng dā nī tā, zā wā dīng nā chīm chāng chīm dīng jī rī, zā wā mā dīng nā chīm chāng chīm dīng yung jī rī. Tā chū, nā tōngu nī sōngu nī āzūgu nirzī jājū, nirzī yukhwādhika jājū, chīmchāng yukhwādhika yōngjū, tā tōngu nī yōnir, tōngu nī yōnir. Hui zhīn chūk chūnā chū, sāmbā mī tāṁ hui sī gu nō nāng nā rā, māvzhāng vabzhāng nā nā sā lā yeh chā lā dhīs. Māngan vāngan nā nā khāng rīt lī pōngā tōng chā wō dhīs. Tā tī nā rā tī hāma zhōngu, wī chīk zhōngu yō nā chīmū sikir. Hāma ngāmbā lā wī chīk ngāmbā yō nā chīmū sikir. Tā tā tsangmā nye rikli wā rā. Tī nū tā chīm zhāng mā zhāng chīm tsāng chā mā shā tā tā ndē lā rikli wā rā tā. Tī nū tā ndē chū zhān sīn dhīn tīn yōng jū gu kūr ndā zhōng dē lī nī tā chīm zhī yu khuā shōng jū. Tī nā chīm tsāng yu khuā zhī tōn tāng nā dī wā chū wā. Chū gā rā dī yu khuā zhī tōn rā. Tā zhū ngon chē nā rā tāng khuī rā ndī kā khī rā dī nāng dā rā bā chū yā rīb sāng rā mā rīb sāng. Lā yārb dīvā rā, mārb dīvā zi nī zi ngon chitab shendr. O, dī jinnā tā shī gā thakpar tā tāng sāng gā tīn tā tā, chī kār sāng kēnyīng gār gā, jū zi gā nāng mār dī mō mngā gā mō. Chim tsāng chām tān yōng jū. Lā rā dī chām tān yōng jū. Chim tsū chām tān yōng jū. Tā tām chī pō rā shi tsāwā gā rā zi nā, chim tsāng lā rā gā lī wā rā. Tā nā chim tsāng tān yōng jū, zā tsāng lā rā gā lī wā rā. Tā yī nukū dā shūg dā nī rā yāng. Joshi dha hachang dha kura dhuz. Dhani tamshi paaniga chonchi nara nda zung nuk sikir haga. Sikir haga. Qammar taqa. Gorim yoga. Arglim nirga. Thakbarda. Shuga danshi kwa. La. Tangi nyang manzan nira. 다 참마게 년들 아 희가 아 엄마시 집에 그 아 등가는 거 다 쓰지 아 선바글라케니 스나슈고 신노진 직든다 농지지 심신다 아 지금 아직도 인도 아 드나 로아 심신다 댄스 그러나 신노진 직든 Tanan dinara ta azi nanu li shek daanar. Na tawri achin da mozu chisa shek gu dungzu tazana. A ta gungne shu tamshe pa nige. Juzi gungwaab da kwa zana. Rangsa rangyu. Songshu wi jura. Khori songshu wi jura. Tena rangsa rangyu. La. Azo rangyu kapa yin chongshu tazi. Ngon shi shek juna. Acho lala ga rangsa rangyu ta hantang ni. Kajana hini kuno ra yonur. Rishara azo ga rangsa rangyu nda dhag matu na. Da songshu yi matuna, ta achu ten sagi ghiyo na mara. Dena, huizi yungna achu ndogu yin thorgangda na yungnu. La, wogu nirgindin sunyana, kirga ten sugun kori yizogu. Kori yin da dugunda gangrizna ndogu yin thorgangda. Dena, achu gu ten sugu gangrizna shigli yir. La, shangshigi nga nigin nangni achu gu shigli yi ghichinir. Dena, wada, da achu gu kori yin da shigi gachinu tsangma khigu. ma koi ka chen no shi ge de no ta tan la dan kur sam ba ga ju ji kan wa ta ku zan ta ran sa ran yu ra koi song shi ju ta de mi yi ta chi zhe zan na a ta de nong ta na chen dang zhe ji mang bu yu na dang zhe ji mang bu zu ka sang de ran yi zan ra sa cha la la na a ta zu ge ju dong chi ta de wa ra de mu yu su ta shi ge sang ta xin no hong da zang ge a sa cha la la ni a ta ji dong chi ta de wa ge koi yi ta ra dong zhe ge dak ta ku me ke ra 또 총사스. 또 니 다이수고 코리더. 아나 아초가 어르침 넉슴도 치겠음 주이지. 아초가 사사 성사도 치겠다. 걱정이지라. 어단들 갖다 지게지 단 당직지 오늘은 아 당직지 오늘은. 어다 아초가 흩음을 벌슨 메라데리 롱두과 메라데리 랑가 요수군 코리. 라랑가 흩인수고 그젠다다. 아다 요과즈 송주. 요과즈 쭈브주. 아드그니리주. 다시 그 갇히는 것도 진짜 삼거 아 뒤누보다스나 조진다 형식이다 아 다워기 뒤다면 텀바 몰라 아슈고 다월 다다치 공나라 셰쿠고 템시 바니거라 어다 아슈고 아름바 소소나 몰라다 어중름바 클름바 몰라 제크름바 잠랑랑 진경이 나라 다당성 그 코인데 송수위 구거드 나 어다 뜻이 그 거우치즈라 종요너 Kuizu juna chugu ngunchi kargi nigi nanglara da chivu yanagir jedindas. Chindu shiga gachin yinir. Azu gu chi sungchubi yungda da shiga gachin nanga dunchi. La, chi sangma yungju. Yati na sayi givabja, la, sayi givjidas. Sazu yu kwazi. Sasa, shangsa, la, arachin nagsim. Nda tamji bu yinara da. Nyezu gu tensu krimu yinam marad. Ola, nda shiga gachin nanga dunchi yinzgira. Lanzhuwa mugwa ke chuni tera kandawa yu nuzi redis. Dino da, da chugu dir jingi chua ke chuli na chukhu, ngarstu ke chuli na chukhu ra. Dan da zhulka ke semab zungi. Da ranga nisu rumu, ranga ndiksu rumu, da dili ni, oda nami nara ranga semni chi mawurji na. Da shi ke, ndi chi gewa shimbo zhu yujiru samgu. Ata di tsukyo gungandimu tongtongzik shela ta sheli mandrik sayur na ota gungtik shi.
1: Rei chupan amba kuni gan bastu pama ganji lakha ta nyamba chik su gugu, chapa chik thik gugu zi rang kawa ye gugu, longar jana ye gugu ka saganji gugu, omtakanji gugu dazu gishu thangman sonji nara semak shik zing gugu, ramak shik thik gugu gwarin chi gan lakha ina shuni gishu terang gu nirjik shantam girgin amba gu chwani yang argan nafsir laksam lakhan sonji na uchu gamang tuk tisab shantam bari ina argan kong yang ta tatang gu nrandir nda ujali da tangi yang uchu tamkhi irgini nda gu gachi rang zin da da sosu gu shukni shaju tuk pay giri changmi gafsan aro
2: sorgun jang zhuk nyam chan khan ni sorgun warka dhulung chan amdu nyam chan khan tani sorgun warka Talam jang zhuk nyan chan khan, se kur zhong mamang chak zhong dana, se kur zhong rigni khan. Se kur ayang rdang shik mo, wos chabak tam ji phasa ji maang liang khan de, chabak gapu chorgin rigni, tarwish tsayu shangir khan dang. Tenin darjik gochar pa namba, xiandim gar gegen namba, tamshin ranjik ba, matsil shtamuwa namba, taqtun soso gna na zib jimbi, yachi shtamuwa namba, amdra trashi delak zhe, xiandim gar gegen kong namba, ndimu gu hibi wangwo, or nonbu shwacha sozi no, nda namba gu, tashmon do songshin mga nang ta, tena di jisi, nga ji kasar nang na shesar, nasar nang na chas sar zi manga phya ke me ta nyong di zi shan ne na shir ge de ge shab ju ke tang ni ta te rang ran khur sam zir go ne na dor na tang su ke de ge mar na tru ge tam she ke thon na ta shab ju yi na yang ri ri ri ri ge shab ju ti ye ge ya kha da gan khong ge de ge shab ju di chan ri de na shab ju ke thon ni kheri kheri chiga amgusar ka kachay meze gyo tari. Tayana terang tandi amga rang rang da zgab samlo tang soni yana chidar se kogo chidba ga bochtag mi wot kaktang khuy ndandar kastanga tog tango yonu tayin. Shertang tag tandi aga chigi amang chut ka khchorgen rigni ga kaktang khuy gyrtsar ze wano ndem sonna shirga tandi gan rapa gan rung tsekhur kongo gosu gan rapa manga re dana tani chaba ga po chokba ga chokma manga re gande ndimu gar sanzgi amang chut ko chok gen rin ndimu ke yara tarwer ga tang tani tam shiba manga re ke chang yi terang khar sang sam lo tang ne na sam zong gum ji yo ga chum ji ger da za re thu wo no wo ta na ti ma chat ga Sulungun jangzhuk nyamchen kanga tanim sulungun vorkad olum chen zirgona yang toga amdu nyamchen kang sulungun vorkad chalum jangzhuk nyamchen kang tsangma ge ndem tongchen da yakchur ge tsarda fiyakli maa nangu nde rangrang ge sim agdang ge tena ba toga ndorna gagi taksim ge ngani kwaadzhan zhiga yoze gyo tayin. Tani da shirtang garchiki chojian garini manga zi terang kharsang chigi chapam thad gogo, nyambak sur gogo, timu manga khatukum zhig chag zhig yen nari da nyamlin gartang ni sadang siyan na jancha chen nari. Timu yan na yan na shirga khtamshi zi gyoan dayang chigi garchiki ngakrik jirtsar ga nani khtamshi ka jirtsar nda soso la gungko rangjin, karchin rangjin yan nuwan da changmaa ki shir gongri. Terang khar changzgaam chonna nyam mangaaz ka ta, tanghui mangaaz ki shi na chiz ka panthuwa nari. Tanghui mangaaz ka njandar yigda na chiz ka gukar shi nari. Nde gemsan chiz gong nari. Zera chirongo da na. Mangaaz ka nde nguzin chenpo thokka mena yang mang nari. Tar gemsan chiga ribzi na tanghui ka gemsan maa shi na da na. Tamshit ka jirtsar la rintang yo nu, di rintang ka stawa di maashtog nu. Gyamsan te thik nari. Ngoma samloptang na terang rigni ka lhobso waz gyan na choko, chumlik ka lhobso waz gyan na choko, chakshim ka nsharashya chawchak baz gyan na choko, ndor na khonbo yan na, vlama yan na, o tani jir gergan yan na, ta jir dekhon, yerkhon, kaani yan na jik taga, ndor na mamanga kachayfshat gona, mamanga jamdag yer gona, mamanga netchad yer gona, ndimu ga rang rang so so ga lirik so so dang tani likang so so sa dang se na sonzan bazi yo tri sozhu bazi yo tri di gangartar nechit gondri nechit da tamshit ke lamni gondri martogma chu kabdam shetsadi miyazigal hosom chot sondri zegezig da tamshit margo yangna chik tiga yigtok tagdak kobdam chot sondri zege koymo yan nari tari ta jiga tachit ta na kochit ka jiga koshkub jiga odak chot tangra woyan nara yana ngarchi ki khasar mardak ka lamni kashi jirsar nda yon yana chor dekhon zgin na choko cho terang lhobta zikar girgin yana choko shinsuko lhobso wa zgin na choko chasa zikar jiga lhobnir ka gayib shignin zgin na choko yana jiga taga ndor na lhobso trabzak chabzak ndimu gomkhan nechat jamdak ndimu shet gomkhan zi yendi yena mana madang mi wara khtam shahda kubda chachiz martog manu yonu mariyata yena khtam shahda deb samlok tangna ᱜᱮᱪᱤᱜᱤ ᱡᱚᱱᱫᱟᱨ ᱡᱮᱠᱚᱱᱤ ᱱᱟᱢᱫᱟᱨ ᱡᱮᱠᱚᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱮᱢ ᱪᱚᱱᱮᱱᱟ ᱦᱟᱞᱤᱵᱤ ᱠᱟᱨᱪᱤᱱ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱭᱮᱱᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱢᱩᱡᱩᱱ ᱜᱚᱱ

야르체딘치 상간란지 테난 참데니 나바소그 마치르마 친좀 찌랑비 양양이 까 몰음 뎁스니 동린식라 상록스

0: 나중시비 리스트에 돌아
1: 워비워요 히르그 성캄
0: 리비워요 젠조에 가르톤 나중시비 열리지세 쪽 쪽고 중중도 나중시비

Yakshuayang Shig Zabzwe Junda, Pujar Jimga, Tanjana Tirang Hawasamga, Ngomai Datangi, Tsangma Sai Dazginuti. Ritana Nyangyi Chukuchung Chung Tsangma Ga, Ta Yarnanga Kungsang Gashkam Datangtin Datangi, Ta Tsimu Natsuwarzi, Nang Gisang Atsib Jilmaninu, Ta Loma Zgindangna Lobjung Shtani Khandimninga, Tichinga, Ta Nyama Chikananga, Tisul Takhchigina chukku, shekazgina chukku, kanghtar tisil kanghrongzu gudgi datangi chorangnik ta xigo nugu xixia, shtanandu nugu huichia, nasangma ta njina ngivarta di datangi. Thobjung yichu, thobjung gu kumshinda njina nyamga manchuk juu tata xiga gachin nanggan kanchinnar. Riyatana chukuchongchong changma ga shibta nyundrachi, nachung shibi ga cikgandu lakhtara chukuchongchong changma yang lakshilak sarwazi terang cheta gudgxiyo. Ri lakshil sarwan da nyamchun maashibi yaarwan da liyamtsun huwamaa gato ka lakshati ji yangchir zhungwaazgi juyel. Kangri zitang na ngayparin dribgi siyawaan ga maatribbaani shobi chi kwe mungwa nyi je chapar hi dribni shobaa glambi chal tasi ga. Di jeng ganga si siyawaa gangtang gangzaga dribna ra ngana siyapa yu kuhrtang yu tani jina yu kwa yi dribju tata si gachi nar. Ri terang lakshil kangayin zitang na chakhang shtanji gato ka Tanjina Tsikchil Kholukazgi yin, Gangayinzi tangna Arangli Sonam Manyamna Ajawu Khoni Matabdi, Chamg Arangzin Markambar, Sayi Nanjian Gugmani yis. Chukuchongchong Tsangma Gonyongzi, Ri Tana Ayarnan Gashkamda Tangtinda Tangi Ngiyur Da Chorangni Kalugunan Donu Gu Huicha, Nangisa Zo Da Tanji Gakur, Lakshil Gakur, Tianchini Nyantzi Gakur, Tianchini Da Lakhik Gakur, Штанхуйгхур нэм олон зинжи та шиг мангнар титэна чи ньэвэрт та аярнын гэркэм датэнтэн датэн ингэмна царчаалг шиг төк та хачэнгэ жинт чугу чи нугэлхшил тэрка лунзинжу тиан чэнин жинаян чэхэн штанжиг төк жиулг штанжи та качи палил хавша дандалас го мангазги ока нати нангуа нянц хулука ингэна лхшил хулукари лунзин төбжөжина тахшиг ингаргия Tata achi limtsin ngonma, ngonma gato ni xennu ga lakshi tzigtang xiga chanda ga. Arang la gipi yuandanti nyamari la tzikri zung, ganshi nyingya songwa na tzikya maali kongta chal zinu hui tarta ta chungti ni wali achi xisha riri jan lo zung wana ta zun monguz ga lon zidup ka. Ri tana achi yangchir chikang tanji gato ga tanjina lakshin tanjina tsangma tarung tangshik donju yel. Arang li sonam maanyam na Ajawu Khoni Matabdi, Chamga Rangzin Markambar, Sai Nanjian Gugmani Tasegiya. Ri Tana Shuninjina Pukuchar Jemga Tangdi Nachung Shibiga Slimtsananga Gojiyo Nuga Chanchung Sambuga Nangtung Aragdizi Tsangma Ngushu Juyel. Yaa nyungniwi dhukku chongchong tso thangdi na chongshibi gatsilim tsinga nanga joki tiginjir ti pa gashjil rgbi shkarkung da sambu cheta go tigishiyo. Thangdi joki tiginjir ga nanga dhukku chongchong samtan norag lang nuga shiila. Da kargenjina na chong jiwa, yang na na jun jiwa, da zina yang chukwa. Di tang na kargi lang nuga shiila sarwa guadin chiwi pama siku nunda cheta go tigishiyo. Di hanchini dhukku chongchong ayang shik jika lang nuga rungla tsamba zikra lakhik tsamba zikyang cheta go zikshiyo. Tani tsanchung niwa tipa gashdik nanga chukuchongchong lhamu dorjik xe nuga nashdam wu rikwa jen siku nundara. Tani thosu rangzin den nuga garchung thotuga adu siku nunda niga cheta go zikshiyo. Njigiti tsamba rikbi shkarkung nanga nachung shibi vdeetang jenhi ngoshtun datang jil datangi Ta shibi dini zung nga tsi ranga mga gungun di sungshib chika ye guani na di shukub jenshi zga tongtong zga yang tsangma ngushto ji. Ta namu ngushto gono jem tsang yang chukuchongchong mga zga xijir ta rkabakshi ga lukchi mga ta labchi ga chona ra karga lukchi kukurnda ta shiga mga di jing tsui choni kaaprandi khanri saman ju ni di hanchani lhubjong ina yang karga zin chila ina chukku yang na lhubjong ga yuachi алогчи ингдму аригхиг мангазг юкри тичэнга чу та гонгуг нэнгни мэгэн сунгчивч юнда хиг гачинэнг дун чинзгэр нэнгис талхупчун томани вли шишчун кан дани вли гацин ивэрт сипаг мэгэн дэ сунгчивч юг гомши юкваз чиг юнда та си гачини тмузгэр тианчини инжина ин
ngatsu skamdi tikkup tang thamba guni

0: kalung larale
1: jin mali shapchi alarale
0: jin gergen bajin larale
1: nang lori tendin alarale
0: jokpo chonsho tho cheto na choshi pe ga chilen chinjo joki jinje cha champer shini alanga ga da cha senjo rover ga sasho
2: alacha wila chonsho zer ta
3: wila chimizgiyun
2: wila kukhtu ser ge jayo komun ger ge jayo ke patong ge jayo nu zuyin
3: dili zman go wila kukhtu khugo ga kome jogo cha ke pasho mang go na yo nu zuyo go
2: o ya ta nang ge chig ta da
4: gondi ya nyung ni bi tuk chung chung cho si le nyen mo di dang yang tang zhu gui na chung si pi ga chi ke chan chung dong u joki dingjer gna sik tang ner alang ge jest la ga si on gu tuk chung chung chang ma ge ga na jor jor yi sip ta nyen ge yo la ri nyen bi shu de de rang pu zha jim ge chi de go ji yo nu ge si le na chu ko ga dong le chan ban de na chu ko le khik chan ban de na chu ko gang ter chu ren ge lo ka tang cham na nyen bi shu de ye gu zge jeng ju de ta si ge chi ner go ri tena chi derang ge na chung si pe ga chik chan chung tong u jo ki tinjer ge skalam dev jiland ga tanga na ju na ji wa sam tin nor ge lang nu ge si le kwa tin chi wi pha ma si ko no de chi nyam si si nyong ju yel

0: ཁྱི ནོར ཡིན
1: ཁག བྱ པ ཕ བའི རྒྱན ཆ ཡིན
2: དེ

0: 야 형님이 조금 청청초 공린 지나치 조기 딩질 그끌음 질이 됐더니 실은 해무즈 다니 롱르 참바즈 얼흑 참바즈가 년즈가 능기서 얼흑 참바가 능나 당아 조가 양슬 소브젠데 얼흑 끄능아 다크르게 인지나 지기 됐더니 렁요니 뜨무즈그 지기니 인지나 조금 청청청마 올어른거 다 얼흑 끄가 양스탄데 인지나 아질란죽 틈니 멋슬 Xiorni yiglaska chani jinayang nga tsi yiranga parkil maa yigindai yiqquzga jung tamni tamuzgirila. Di tangna darkib jalam na paama gina naqshiga namshul jin, hirib jin, gangmang zika dan jina ranga sujin gaga yangta gangmang zika na nga da looma ga rishtu pechundi zhugi tamnu ga da shtanghui na chukku siyabai na chukku lakshili na chukku nanggisi ayang sul sobjan dan jina galatska jida tangi digi jangan chukku ni Tamoyang azik shigir kari, dan jina shigir tabi wazir samga. Hari, tana chu tipa gash jikana shigandiga tanga, chuku chung chung lhamu dorjig shi nuga nahtam, uwa rikwa jin seko nu, achin deshin jen ju yil. Tana chuku chung chung tsangma ga yang, chuku chung chung lhamu dorjig nahtam chige shiga, chaka nyamjir chige doga. Nangisi, nahtam di jablo na, nga tsi hi go nu, tu go nu ga, ghanilgira lhapsha, chazga joga yoga. Di, shibta njina, samjig yukwazig tungo.
1: Lobzhu chung chung so, che ju de mo yin na. Nga no temchin er zong, khchil nyang lobchung ke, lo ma la mo dor jin. De rang, ngi che ju anakhtam zi shel ya. Ngo anakhtam ke kapsha nga, wo rika chen sir. Hana, hana azga da, je wo song chen gan bi je sa zong ri, lun po rika chen zi go gun do tang sik. Je wo song chen gan bo, la long mong song za rong. Lōng bāma lō lōng bō zhīg jīgā rā mā hīnyā sīk. Nīn cī zhīg shī rū tā, lōng ā zhīg nā ngī, xā yī zhīgā lō jē gā jān zhīgā tīk tāng zhīg. Jā wā gā xā yī tē, chē kē nīyā tā yō, kōng ā gā chē chōng chē mō zhīn tīkī jī zhīg. Xā yī tī, nē kē nīyā sīm yō, kōng ā gā nā nīyā sīm dā nā zhīyā zhīg chē yī dāg rā, nīyā zhīyā dā nā yāng zhīyā zhīg chōng yī dāg zhī zhīg. Yāng jā wā gā. Tana, cheke lg chemo zgyo. Shaiti, neke lg jakhu zgra rima artong ti zgyo. Tani da, jawo song zin gambo, shaiti chema wo song zg. Chema songi shaiti, chu arjara ama niga gnga wata. Shaiti, nga ama ani nyogo ta, arja gacha nyogo ta zishe zg. Tanda, jiawo songzin gambo ra shayi da nigi jia gui jia tongi desk. Jiangzik mango ra, shayi di arja ra ama niga shera tondonsk. Ama ge nam nyok, arja ge cheng dambi geng ni tondonsk. Jiawo ge shayi de, chinga dashi shuk dami lab jawi, dashi chichu ama ghanig nyogo da, arja gacha nyogo da zi nam nisk. Shayi di. Achi, gomun chun me me la, achi, morgun kogo, ngingo ama ganyang nyogo da. Cheng kubza so na, gacha jema ocho no kogo, ngingo arja gacha nyogo da zishanis. Yung, arja ogo. Da na, chi dashi cheke lga jakhuz gra ari mar tong titgu gara. Da cheke chum da na, lga chi gara tong na mani, lga jakhuz gra ari mar tong titgu gana yo zis. Shaiti. Lga chi kundi da, Karan de kora ja chakono kugo nge lga ja khuzi shani lga chikundi karan de kora ja chakori rima khtangko no kugo nge rima tong tizi shani z yong rjaog dona chi da shi chekon khwan dina nga nyo sum da na ja z chei da kra nyo bjo da na yong ja z chung da z no chaz ga zinis shaiti nga hao ma wo sam bu khwan dina da na ja z chei da kra Chou kan nan do na, nyo zhiyo no kugo, kwaan di na da na, zi azi chungi da go zisg. Jowo song zin gambi, shayi de shok da min chichu yi tansg. Shayi di, jowo, nga cho go na, nashka nga chun chogin jo ra chogo, chi nga shok da mna mo chog zisg. Shi, nashka da, kongzgan tku zgu wai dasg. Jowo go, shayi de, do dra hiwi kongzro zisg. Jiawo songzhen gambo ge shayi de chili kong na lama lang zang sik. Kerniya songge songge, ньо чечон ни го конджиз го аргтанс джао го до ни ньо чечон ни сонз сайт до хайерс га ворказ го ни сонз зис джао го чече хинис сайт конта монт куз кна ранга шай го май на кэрин джон ро челен джон ма ро зис до ни ян хня за за сонги конджиз го тэгтанс Jau shaiti dani shai chela yuna aiz dani songz zis jangz mangora mo ma shai chela yuna aiz tetans jau shaite chi chi hinis shaiti de jab ko kunje ta jnu tina ho che no aiz no higo zis dani yang khnya za za songi norz ka ang jis ar tans shaiti Да, но шаразында не сонзыгыз. Джаугы, чичи ухинис. Шайди. Нун ди шухчи гыца мани, харсы гыца симену кугы, нин нун да шаразыну хиго зис. Джаугы, сунцин гамбугы, сим шигы гайда, шайды арынго хобранна чесонс. Шайды дар жигни, очу улла гуа чинченгы, румбу нгуар тонзэн интанс. Nie nachtum shali sarson chama gwa zhenche
2: Hiru ge gar chu jin zha wei gar kong
3: lo ri lo shi ge li ni ri gar kong
2: hip jia de mu zu yi ga chu
3: lo shi jia zhe chung zha wei gar kong
2: na chu lo ren dan xie ri bi gar kong zhu bo chung chung cuo da da qi cuo na chu shi bi er gan ci lin qin jia er ge bi gar kong ge chan bi shi dang 那些嬉戏从某人，阿罗尔哥，简直赞！

0: 중구 도령 숙습송 스캅퉁더는 다든비 치치스므닌께 시주디출 섬즘임바당 아닌디 쯔츨 두 섬디메짱 므그바 뜨부시기 아라퉁어 요고요비긍기 므그 통름 아즈브요나응 원칭 코치 아남시라 카야니 곰츠 죽므슬 소소지 쉐디르 중구 도령 요사는 년때르 고르송시기비 사쿵 소우식인 다즈비 단지게트 Mumbiyojang, Mumbibi Titsul, Nanang Li, Nin Girung Hawatang, Mujetsul, Lorini Lorer, Jelig Sashin Yoser. Sosul Manja Zasim Jongil Yakub Chelung, Jankum Todum Perjerbi, Nin Tenizung, Su Murung Jamjilni, Nurgu Dorung Wur, Mulu Chirung, Paranju Tarung Shinyong Yola, Jankum Jer, Tasung Washiti, Lu Chengoryo. Sosuji Nitung Jetuglu Dajabi, Senior Simnin, Chachib Shuja Xi Jinpingi, Yangtan Nian Limjeti, Nalan Deva Nangshung Sershur. Ki Tsu Murung Tang Tug Murungwi, Rangu Shigla, Zami Kershur. Marjan Semgil Tepingang Nipshajir. Kapter Tambi Rana Kanreser.
1: Sosuji Nagachun Namu Lula Tambur Jangni. Malu Jirang, Machi Chengu Rang Mugindri Jin Songchongsi. Kabdir Manda Zasim Jung Yila Yakub Chalang Jigisul Chota Xen Guzam Yuchang. Dene Jungi Yakub Chalang Jigisul Chota Xe Sa Dengbu De Yimba Deng. Chongun Ji Manda Zasim Jung Yila Songchub Deng Zhonghui Chengzu La Songchub Xe Bi Ngan Chir Gai Chin Chigisung De Lin Tabiu. Jigisul Chota Xen Guzam Ba Nizung. Songchub Deng Peji Yuar Ji Ngawa Pandi Dambi Ngang Se Chil Chongun ji jikam dodam songchub ji jimpan liigni di kimchang ri liigni jik siji ngon la sartul dambi guni choshib shiyo. Sosu ji dadung yi la xalir jamba shigla. Shkabdi di cangma sijung zanzig shibi jikam dodam songchub ji sojung nang shigji. Lagatir shini liigni dang shigdi. Mandi zasim zhung yi la jakib jilang jikam dodam songchung wa gorkag dangbur jirwayin. Tangkabun gulu uriran chungkil, maastul zung xiarang xing, caci dewi jekim dutum songchub rikigla mu vyara ni bilyo. Caci dewi jekim songchub sa cikdi cung urang jamta zin yu jang, zhunglim ji tig ni siryo. Dutum songchub bi ninrir rimi ji lirin korjin yu. Loyang chungzim khurci mu vyan su songchub sa kung sinzi jir chigin yu. Sosuji chimde songchub sa cikdang wartag jilin abjini jigji sar yu jang gursung shawa charji sa cik sayongni lirin korjin yu. Sosuji gacha xabi wan simsi ki jangdan tadag yu bi ligi lagachir di danshung. Lagachir di dangda jirzi chanchan sawa li bjan manzhi zasim yung yilar yakub jilang jikam dodum songchung wi lishig lagachir xibi yigandzi ngunsil jandiri.
0: Sosui ji zamnan ngang lagachir kumi nang lishig lagachir yal lang di. Yakub chalang jankam dodam bi lishig lagachir sim nyamda shtag yu jang. Lagachir riri tog angchang manja di. Angchang ni ni angchang jiwar dang dini angchang changwa riri war tangkab sarda ji ji ji angchang samba di shu jing yul. Angchang di toptang lagachir ji angchang dangda war sakil saywu zi yu. Lishig lagachir dangbu dina jirhtang ga chuncha jenji kogu shigin ba dang dashda ngumduk yanni shiga chachar jir yu na ng ki tukta warsimda lagachir dila jinyar shini shirlin gub semchung ganglug shijin yu. Lishig lagachir dina toba nizung susu dangda war zatang da chuaru jimbi rukba chu la ng dir nga shigzug chorchung konar dini chuaru jimbi nambar jirduk shungni yungbub jir jibzil la ng njerduk shung yo. Todim songchub bir darir tanjig gur tungshig dang jabja ya lapug yungbub yo jang. Lu chik yungbub gur chani dang tungshig jigja yo. Suisu jingini shen na nguanchil rangnil nam nima shig la lapug lenkim shig dang jirindruwa na sami lindiba shigin la. Chungdi ni chowa rosi sacha di yakub chalang dang jirindruwa na deli jing sami lindiba shigri. Sosula loyi tsambi ngang shajir. Shtanjig jia yungbub di na loyi lindi bi yungbub shigda si chog. Ngatsi song zhenba na ngar jin rangchim jia sasa yin la.

0: 선다 나지 척갸다 대름 얼굴도 못돈 잡고 고세까 잡고니 마침 출고니 세까 잔초니 마침 쓰고니 세까 야 땅이 우리 팀들은 전균 척순 배양이 척도 개청아 연란 초야 또 이거 니뜸 찌르긴 초야 나지 말아리 왜그다 사연이 세금 척니 와견 말란 초야 마견 사수 찍니 초야 산장비 연극다 사연이 세까 올카와스 겨득사 사연이 세까 야 땅이 축선 밖을 겨울란 초야 하하키 호사닥란 초야 딱하라 못다디 긴 초야 니랑나 화들 하목신 초고가 야 땅나 야랑 사차마 뜨고와 고철득은 야마마 흐르고와 숙지 사차마 띠고와 올까치는 워커 오모 남그 차차가 자그 또라 손이 세까 또 마치는 거리 까치 힘이 세까 다쳤다야 말할 자야 손이 세까 자가 자치 희망 힘이 세까 쳤다야 말할 말라 손이 세까 다르마가 저푼 소모 힘이 세까 직선한 일부 토마 힘이 세까 올라가 참을 없는 힘이 세까 나디아 저까 마치기 힘이 세까 야 다쳐 시스템 나가 팀 실렁에 세르도 나가 식시 직서 소칼혹시 경역서 탄탐이 끼트가이 다구만 파루스가 랑이 카파 토스탄아 제르스케 파도 디르다나 크리 야라카마 코콩기 마라다 마르던 거와이 김하야 김 상게 켜마 톤디 이르스 몬부 타가시 돌고가 야 단디 타도야 두몬모 연세카 디홍카와 르부스가 연세카 야르게스타우 카쿠 연세카 마르게노 마츠운드기 연세카 Takora wanan tabjilin seka kokun mirayan chilini seka Ya ta onwa yang tojig nambar ni seka Sirma da khiksig nambar ni seka Shika la khimnan nambar ni seka Rima na khiktur nambar ni seka Tawa lotum timtivi ni seka Nida zonjig da kikchig ni seka Ya ta singa karmu shukjig ni seka Tomba nyamu chikchil ni seka Chilama ma nyong sosum liga Da chan yong da zi yi tum sum nana, chan yong da zi yi lim sum nana zi ka. Ya, da ni chan da yin zhong kong ma shil mu, chan da yin zhong kong xia ji nan da nian ni xie ge song jia yin zi ka, song kar jia ge zi mu yin zi ka. Da shim ni xie ge song jia yin zi ka, song nak jia ge zi mu yin zi ka. Ya, da chak shi za sama, min su yi ka, yar za sama, ji su yi ka, ton za sama. Мы суи кыргын засама ню суи кыча ята ята зиди лургын тыча ню ню инисек чана та на та зиди зангу мка ла ла инисек я та ча гамо торчук жанги за суи кыр гара чанги цо суи кын замла нямаш ким суи кы хатты жи на ха суи кы ча сиди намза и кы ча лаг мари зур ки тыг инисек Ya, ta cha zong kun man to nyong kun to ni se ka, cha zong kun song hun nye ma ya ni se ka, cha nyong kush kub ya wu ka ni ni se ka. Di ha ha kan so gyi cha kong jan ni se ka, shta ka rir gyara chak shik shen ni se ka. Ha ta zong tan tang che rong ra kong ta rong chong zong man rik se ka, nong ma shan so gyi cha kong jan ni se ka. Di nzhi tu ma gyara chak shik shen ni se ka, ma ta zong tan tang che rong ra kong ta rong chong zong man rik se ka. Ya, ta na wa tsuun tsuk ii jaa kong jaa ni seka, nilg tse mung yaa raa chak chik shen ni seka, wa ta zon lindang tse rung raa kong taa rung chong zik maan dik seka. Ta jaa kong jaa tsu zuu shaa naa nung buu pa ti jaan raa yin seka, sung tari gor mu haa raa si di fuk tari jaa lu saraa lang ni seka, u zon maa jaa si chi nung di dun ii ni seka. Ya, ta jaa kutaa kutaa zi naa jaa lur baa lum chum chir ii ni seka, jaa dung laa gar si si ii ni seka, jaa zik si raan bambu ii ni seka. Ta kharo kala yang si kyan ni se ka cha dong sa ar tuk si lon ni se ka cha ra zo shuk gil kana kyan ni se ka. Ya, ta nga lukwa iwa nanga karun chong shuk din ba dir tupa na sum zo yina. Ta nga ba tsa mga nga ba tsa nto ni se ka ntum balar ya nga yin ni yo ni se ka ya kya wa chin bi wola zo ni se ka. Da ha ha kan tsogi chi ga zi ni se ka nga ma shan tsogi chung ga zi ni se ka wu tsa on tsogi cha cha zi ni se ka wul ka wa chan ga ka war nyan ni se ka. Ya, tanda tungor gyagir yalakir ni seka, nda gyagir dashir tak gil tak ni seka, tani gyanag yalakir ni seka, gyanag dashir yam gil tak ni seka. Tani shkab gyawo lakir ni seka, karun chonshuk dimba tak ni seka. Ya, tadi kawa changa aramun zon ni seka, ndi aramu dashir tak gil ham ni seka, tsera lov gya aramun zon ni seka. Aramu tsenang anamdik ham ni seka, shtimdram songa aramu ham ni seka, aramu tanpashpansha ham ni seka. Da terang gar to mus ton jai ni se ka kya ma shi ma nu ji ga to la da shen ro ni ge shi ro n zo
1: Re chokman amba, kunga chabshi ta ayaka. Chabshi li ni yungna tsamar tukwana mana. Ya, menar gabsar ishi ra. Gwarin chi, ina kharsang waze kichu ta tamshi pa namba chu jojizu zu ingi na gyanra gobisha ktopa nandra. Ndungu ini yungna. Dina tsamdani kichi gyanra gobisha kshapazga nyana. Shetambi nyana duka. Ya dina shuni gichi tsonnubu kal temchinir zung sara yi tsoni tonu gu pamu targa uchu tsangma yangra goji shabaz gu shakir gasa nangro.
2: Darzik karjig girgin nambata jachiwi zgmo thanji tsangma nyingong kamza. Daga ngi chechik ganyan namda yangra goji shabaz ngbu ya tsangmi tingdan dangan tsambar pun. Ya tangi rachna makki zondi sangzgan pala dangchara sima daga chabzga giga tarkina domna jandi oman chada tarmar yodar yandi xerkim chada. Takangla nirsi pukundi shimaran jgotak shir janki tsaytan chada shiri chaykhuda mengun chada tsgi janki lilan chada ghi dhoma hui moon chada. Takag malan doon kima jay moon chada ngag malan ngag ngag moon chada ngingo dari shiq shindab shi simkankara jada ngidib chada. Tatsik zhengi shannu gyangda dhengi gharangda jimnu gdangda ngi gdatirang dharchigo chombi nyanda gyangra gubzi shepaz nbuya sirgiri dhan chudu maa hong. Yaa, ta ulik ganchin tagbi shang kumgi haasak sirgi dhongwa jin hami gik nore khwal yangra gubzi shepa namsim zhochig shekki na. Tanju kwaagdungi khordo ngugdini sambi dhun dhbatag khari shok kema yangra gubzi sikindu ahtag shongrub ni zhochig shekki na. Tatangpo kongma thaga kini sirka wartan dapchakshaga kini sirka thaman dobriga thaga kini sirka tarbzigan zomga yoni sirka. Tatyadang dangzha garkuri ini sirka chankhindo gathandrabi ini sirka tarara dami chipta ini sirka gabgyarachin thagam chitin ini sirka. Tangawa sirgong thaga nachil ini sirka tachacha thaga njigzog ini sirka chyangra yarnugdanga ta ini sirka khamchikadgumar changa ta ini sirka. Tachanag chardiyadag taayani sirka, rukku tagadag dikka taayani sirka, jyodhaya zonjang taayani sirka, jyodhang amag khyambi taayani sirka, jyodhang gorgorogmi taayani sirka. Tandar mamag tsa jangor zuu taayani sirka, komche yontad jangu omu taayani sirka, saahindu chantar chewi taayani sirka, kangag tendag tata amchul taayani sirka. Tarsatan tsa ki jangu chukki taayani zirib shekan chulama hon. Yaa, targangwa wikki thizgu tisran rungir gijilin chunggir tira chenggu ghega nika chenggu kangra thunki jgni zabdu niki chugni. Tathagayag shorchina rukku njomu soso rukmu wii tiyu karchia. Tangang sirthaga gozgu nkhamba chenggu gozgu karmanadaga gozgu jargu niga gozgu kalunga nikmru zodikga gozgu inni zirib shikan chudama. Yaa, dayanga nga jadari ini, tonga raka kori ini, tonga khonchan zomi ini, nga maashikin pungdemi ini. Dara thangmig jangga thiyya jina zanakku chachin thamda ini, maashami gogo yunga kina karomi gyamchomiri ini. Damar siru ngamkar gunga chigna chu siru tsembradami ini, jaomi jashim kiman kina dhugzindun goja thangi ini. Tatina zara nyenda ini, danna nyerga gwenda ini, untorgang zangga stagma dung, marga chunga ama nyiwa yunga gozgu mkponda ini, zirib shekan chulama hon. Yaa, tarixim siya jamna chingir zunga shwenda ini, sirka zungsum chaka dinan soyan jamdar chiganda ini, sirka. Tangwe mo sangka jamna kanchik gungni khanda ini, sirka shirdaqsum guma nadgini, sirka yardasum ranga wadgini, sirka tundaqsum ranga tsidgini, sirka. Dayan kirdiki shungrib nizuchig shakina kasi donyag thagirdigi ni sirka, kambak sirgog dami digi ni sirka, chadab jadab khunbu digi ni sirka, aksi tamgo yugmu digi ni sirka. Tanak go gwingozu hami digi ni zirib shakin chunad maa hon. Yaa, dachadig chomraak sirka, khanak namsin zodaagang jir ni sirka, tongdig tongraang ikki janak langsi norayang khor ni sirka. Dachadig nyang donjil yansi matg garo yang mamu jomu, tonggadig chungbamba thadig garanchi. Tachin hami gikil dara yangzgu wadin karunda inni zirib shekin chulama hon. Yaa, da yangrar gubzi kabjin inni sirka, chignar yemur yippa inni sirka, chigni sangin jangda inni sirka, dhaga dhagan zinda inni sirka. Dasaram yik tunga kagmin inni sirka, dhaga yankar chaga nachil inni sirka, lantachin zamlug chabta inni sirka, churonsin rama jemu inni sirka. Talang kirtoyke shukhang chotung yao inni sirka, yang kirtik yanchara majemu inni zirib shekan chulama hon. 야다다산지그르섬도니스타동단비끄자히코노사나롱궁마니노테암비끄자히코달그사상로토크니르금카롱그자히코라사야르급츠그니람피카정그자히코타히자히코
1: Tupan Amba, ina terang ngacu ke zacak ke jandar ndo jilid datang ucu terang ke tangcu ke ramba ndo yang jik zo song zik. Ina suni terang ke tangcu jandar chul shignu ke nye chiku ke kacang ndo changma zacak zik yel.
3: Guaynbu wakyab, argatang tangcu wab jazi arga hua song, argatang tangcu wab jal nga tu, chore, argatang tangcu wab jal tu wab jal. Chambu gaji, argatang tangchung wab gyal ten tu. Tui pa ga, argatang tangchung wab gyal gyal aksam. Tagtar ga, argatang tangchung wab gyal tu arga chirel.
1: Re, chanamba, temdi se, tani suni terang ga nyo tiku ga chwani, ang samba ga chwala tse sungno ga, janshi kwa namba ga mangtu nda mara khyabdak zgi gyal. Janshi antak tungu ngombu shkyab, janshi antak niwa hua sung. Janshi gantak samba, chorib chire gartak tanga peru.
3: Somi gafsa naru. Re, tana kunga janshi patakla somi yankir gafsa zinana shimore. Di toni xi tangso ta tsepin janshi pa ingina, janshi gantak jiva khyambu gaji, janshi gantak ngawa tuipa ga, janshi gantak jipa tagtar ga chirel. Somi gafsa naru.
1: Re, Sama ke gasa naro, dina terang syadu yang jina kecu dan kel dengan demo segini dan si kuah semri saya dah tengai ta temung ke dan dan deh cerai.
3: Rate apa nama? Tena terang syadu di sela sem teng seke teng teng ngasu temung ke dan dan jayung.
1: Taki deh lah.
4: Yaa chukwa lanji, tana kooni ngaa tsi shiba gapo thungi ochi tanghui dan shin jandar gaba ngaa wii kag sobji pandi nung ta gobrik siyo pi jima loom tsin ni gu chaapshil tanga yangra gubji sha pandi nyamga ronyong zingdar. Tana shunni namba tsu gu lawa geba galang wii kayang ga goma ngurang maa se kunu gu kamangla nyamung dala san rukhsi.

온다 도양 또 안다 지기라

온다 조영 아야 핀거

0: Yan Zarzidan Bi, Gilplan Chinam Tang, Long Chin Tang, Jarjin Ramga, Samkin Tanji, Nin Gong Chinam Bi, Gankim Sung. Tarta, Serjong Rang Mushi Bi, Leng Yam Mushi Tang, Tan Chinam Bagger, Yanam Tanjogo Nundayna, which you Torun Jango Nim Tinkang, Worker Long Chinja, Tani, Worker Long Chinga Chit, Thora, Thosun, De Catalit of Gunu, Nanzum Jangalitin, Thorin Jerkuk, Tatungalitin Dain, Dina Nadiringa, the Chilchirangalitin Dugger. Donzin barar zomdig ba chimlo duma yin. Ritani tirang tichulog chigrang thorin jirke lechindi na govdig siyunug nang tunda namba chon chamjuru rgdisi yil. Tirang lechindi chamba tangbo yin na ngayi lang chir malam yin. Tirang ngayi lang chir malam ga chamba di nang a tarta malu wargirang chong kilog jantar zong. Tani sarganya gab jardul hov chong dig dal homa nam ga dribi. Zomiga, go to see you. Nay Lancer Madunga Sambander, Ranger, Gafsura, Rangan, Juntang, Nivander, Gondon Shes as Grilla, the Gayung, the Gay Somder and the Morgano, Jua Yunu, Kerchu Hojaga, Hori, Shanket Tangtambi, Hori, Jangsunga, Choka, Pesunga, Sam Chirin Gazik, Dingalates, and Dinanga, London Shes see you. Tintoni, Tosun Kujis Yadanga Sambander, go to see you. The girl, Tosun Kujis Yadanga Sambandina, Tajachi, Girgin Nambatang, Kartati. Thoptil Jabdigra, Thoptil and Charse, Tani Girganam Bagakurga, Sam Jurtung, Thoptuvindilla, Sepatang, Lalang Choker, and you wanted to go Kabdaichian. Tintoni, Tamba, Samba, Lorgan Rambi, Tangaga Tamban, the Gold Shio, Tambandina, Rangarjan, Jetin Yankunambi, Kaprander, Nelinji Yil. Yatani, a true Thorin Jerky Litsendam Sonushina, Thorara, Thorson de Catalonuga, Mexica Litsens in Bichani, Argentin a chuga Litsen as Sigonor, Girgendal, Homa Yenring, a true gentin of Sakayonura, Langon, or Chuga, a gentin of Shelly, Sailing Jogunuga, Savaton, the Tamchitayang, Thoratang, Thorson Jeva, Tatarin Ritina, Tirangan a true Thorin Jerky Litsinger, Somdubaz in Bichani, Litsen Dubjeti, Arjachi Thorunambach, Santos Gichiono, Tiranginata, Japi, Jinny Tondansk. Тэна та чу ярнанг гонсон дэгэра дичлэг ран хинд царсууны варкам дэмзга киёк. Дэгэ чэна баг тэнди ярнанг говжиг сийну, ярнанг дээрэнг чагтхул итуха жгнуг нганкэрнда тамчил юнжб сийнуг намба нэцэдзу чимузгэр я. Дэгэ ярнанг ливжадан жабгэ юк. Ярнанг ливжаг чуна мжэзэра ёчэри, дойнжэра ёчэри, улуэнзэнжэра ёчэри. Яна тарква чу рэнг цуа нгумагэн асигдали нямнин игунуг лгэлэнг кэрг ливжаян гамаар гэрг намбага говжгэ ек ёк. Тана чэ намбага ливжа гантан кэнзгэ нара лин цам чэзгэ чэмузга тонок. Джи вар чэмузга тонок. Ян дойнжэм джэ цэнмага цатхэн ранру ян дичэл царнуг цатхэ тхэжэгэ ёк. Тэгэ зо чирна нимарири дицлу вэчүгэла канита мнерири чапр гэрцандан чоргоно янсикуну хөйтэтэн чамцонго чу аярнын гонсон дицүндэг говжгэртарг мнерири гэрг дарти варг хөрсөн би гонсон дэг дицүнди жаран күри тозгөл юна та хөрсөн би дицү жаранг лгзун лгын юнига торж гонра юучэр чэвшон дэвшон машиера аярнын цайг царсон нэра юучэр тэгэ чү томарири жиндэн гэрэн гэл хувраг коригэн дэн аутиг гэл хувжин гэн цува дэрэ чапр юонэр хсиг чапр юонэр дэрэ сүрэн коригэн гэ гонсон рири гэ дицлэн говжиг гэл аканара сиг чапр юонэр та томалалам сунус яджина аяр гэн гэ гонсон дэ царгоник гавара дэ ливша манцха ак ги катаг нэчэ майон та сим кэр сим цэг сим дэг яг онэр юонэр ян лалам сунус яджина гэргэн гэ шэну гэм чэг тугли туга ва бин ган кэр дэ та ленчун лендбти ханчи гэ дондг манган дэвсон нин чон сон нэр аян Kamang mong zgyo nish. Tagir ngoy ma soma a chu yarnang da dangrung kami o da lopchung na ba yarnang gan charzi chamu yok. Yangar ngoy ma garang gongsang dichun da tong tang ra vishchu shetang la kana njigi da wasa, chungi da wasa. O, nye zhenba zong chun nishe jina ra shawa tong tang da mori lagvlang yina di la kana da lenji zira topji zgyo ka samchik nyamnyong chirgin da nyamchuli da lini a chu leitsi mangpo zgyo jamnyong yo. Di la kani chi chu chaz gyo shiyan na yin zina Tatanga Yarnung, Dichund, Rangam Tunusina, Chiki Vishulichin. Rangam Tunusina, Gonson Dina, Shavaton, Chesgrabjin, Din Charzi, was in Google, Zidalini, Kalan on second Bobai, Achimarushev, Gumchenbai, Dalini, Tina Bafsilio, the Pacher Simon Gira, Yujerendok, Tina, Tatiranga Warkum Ditondana, Young Losagatta, Lotto don't throw Amnu Gonison near Tonchimur, Dipsandrak Ayok. The Chichuran said, Taz down again. Тани хсай дазына чуқы, чуң дазына чуқы, авдан дыра шуыргы, ота ти теранг немне ранжин нен гоу самидалини, чыгын джым мену, чуң мену, ва мену зу, Jiwa talang nara cho langkum tagdag redaga yang chisho xandabzagi ina yin. Yaadani darta dirang galechan di chanba tangbu ngayi langsir malam ga chanba andi nangar ngay sishik ju yil.
1: Nga chu salang ami chobi rangani jia ga malam yol.
2: Malam yobi nga chi hirtung yangbi kwaag yang la xerndog rmu zhi cho.
1: Lang chin dablag la jam chun nani chunka tang cho.
2: Gangster malam yobi dazu arewa yol.
1: Arewa yo sana chobi rizkang la namshig che yo.
3: Nga ya lang chir malam.
0: Yaadubulhanji, ngachu thorinjirke lechenge ngayi langchir malam sikunduga chanbandoy na ta rangrangar gafshugara pigisim dani lanchi ginjontang niwandazo kabdayisa ta lanchi ginjontang niwandachu lagalangini hutanjukji niwara gangmangzig yojiridara yangchu gorkibara charchinra tamchikudag nikirtasan jonozig hirton saminjog yinayang ta ririga kirga lagalanga chodana khtamjilizina chukwa nyamnyong mangazig cho ringa fshapishtata ngaka guan deftini dalini zambazo kirga nyamnyong jirira dhamuga kabdayina chukwa ahtaga ngagamchana zonisi di ngayi langchir malumga chambandi nanga dar nga yanchilam chonushe jinar lotgunambaga rangranga argafsuk ngitaka kabda manga yiwa sarayonar yang rangranga gafsukranda lagalanga choni Tamang maayin bairangan juan tangara niwaanda rungogundun tabdi di choni diyo lalag lang tangani tamuk tamjilara chu gomnyong yonar. Yang ranga maangwaaga pagan danbaanda choynigara ndakarga zonlinga shiwarta yang samjur maangari hne tangani tamu nyamnyong ra chu shenyong yonar. Dinaan datangdashta yunye pancinga khtamjil nyamchiko chona zo yang chikchigajgin chargo khsarwa martar jingiwa meka. Nye simche samba simche ram, zo simche raka chikche siko nukyu. Shawak chikla kafti nara, tajig mandrani kafshuku mangazg yungo sara yonar. Hani ujig mnyak chikif shayad nab shaytang khandranra, tamuzg huay misipari la taga, ta topchuk namban chuni shay chinara, mnye ririga ndangar jikhtangra, mnye ririga kirga samjir natsuk di chona, zhamba zora jikin chargur natsukuri, fiji tamnuga yangchir derangali chindi nangara ta, ngayi langchir mbalamga chamban dhub jili dali, kabdaf shil samna yona, amgsika gafsi ina yin ngachulay chin taqtung kanga kaapar angatang, thirgab danak chik chigsum nirgaksam dan rangara, thirgab danak chik chigsum nirgaksam dan jikdani, thirgab danak chik chigsum nirga rangaksam tkanda chuyin, rangarang kangdegar kalam dila khurayang achu, di chul tang, tambi, nangtun tang, Jilvi Janabi Kapanda Nilina Chukwa. Tiga Jirna Tirang Ngayi Langchir Malumga Chambandi Nga Gobrik Siyunu Ga Nangtun Ta Tachi Koning Chamchir Siwa Nangzinda Tarta Malu Warga Rangchung Kil Dani Yix Janchar Zung Sargani Gap Jardul Thobchung Dana Ata Chu Kirga Thobzhaga Kirga Rignin Chowanda Pansim Jie Chukso Tung Watang Thoma Namga Mangzi Hibshanda Yigbu Zi Jie Sung Shie Chil Ta Thoma Gap Yangchumda Jiga Dendr rangzhin zina chukwa. Tonggul rangzhin ga nahi rangrangga lhobchaga karga chagpar ngonggo goni. Yangna deli yang samchi mangbozga chu gangrjong na chung chagpar la sukhwan deyla ka yung golun yongni tamuzir titangna lhobchukun datagam chunib shaychinara ta rangrang zomdriga lindir ga goni, shto goni tamuga lhomar changchang injir samga. Ta manna yung rangrangga karga yela karwi rangan chargora rangga chanchanda tamchigu zhanbazgla nyamchul shin donuga. Samba tamuzga chona ta Degi samchi mangazig yonggo yonu yinjiri samk. Degi ndazuur ganu ra, zhonugu lhobchungda tamchin la yang jiga panchin la harta sarta ra, irta yonta ga lhobchunga gorkabzig ra jiga korizga yoqazigri sami dali derangga lechindi nga mgisil lhobchuga rengazig samchi nda adamsi dali ni chinambagir nyanlaman jokzi yol. Dina thumar karchuga yang jirna lhobraga gobchikash darta ta kapsang Chiga damsi da lini thoma namga zom zhigo ni, nintoon zhigo ni, damuga nambaz gogo di cho ni, da lormar ngawa ga thobchuk yike rima ga di jino ga kaapar la nyong zim hatawaa si gono da, malu yi chagpar tang di golo yuk di na chu thanaan di chikta ju yil. Kaapar la nyong zim hata gono ga kala thobso nda da gergini na chukwa, hamaya na chukwa, jitsgo ganga ji ka thotok nigi darkab shayga yonara, yin na yang anig thotok nigi lagna dorka meni, anig lam na Yaaga meeniga ar nangchil da muzgiri dina ta lormar ngawa yinu gul homa zika kirga simgan chargo da chi muzgiri. Ol homa da muzgika kirga ranga kaprindi zonu ga zamchirjar tartang da chi muzgiri. Kaprinda arachi soni maashik tang javar panpa yola anopa ang chiesi. Panpi shugnif dina kaprji nga tsuru pinsim chogbi chamchin ji tunkung kondun shi batang. Lobjungar jachatang xaranjir ki chamchin mangpo shi abjechu shi baril. Tatung shtabdi ga ngangni mëgzhantang rinjishitabbi, mëtang miwaartag jenirigtang tab. 온정 디어스윈치 나총 헛다니시 머롱데 디나랑우르 카브르라프티나 므글라가노바땅 므그 날정 중슬 소마 망부시그 카브르저 로츠르땅 냔통 속랑곤 코르니 디츠르 망부 초르그스 통진 요라 소브중땅 리샤라잉 허친 텝진 요 디마슬 카브르라프틴 카브르라프틴 쩨그나 케르둘라르 마뇽땅 지르바땅 ngothig dong chi je din ti kor kup jing ji nyung tun ro sel nga chi en chim ge ngani kha pr nyung chim ta wa dang shi ru de meng chim jiu ti rang shung kham jim ji de la nyung ru shi ba dang nang ma dang zhog bren din ji meng chim xi ti ma dang mi war je za chi lung su jian na le

0: 제 랑부 천사
1: 아리와이 아낭샹아 모사
0: 푸슴라 카토 몬사
1: 아르가숭라 뜨부 천사
0: 나여 랑치야 말람

Chicago, the gory, to some hot agus. Halayero.

I don't know.

da ya da gu haro ya ta la gu gori ga du lo lo gu nga tu ge cha gori chi ra cha yu le ha la ye nga ja su gori la ma cha ma la de ye cha yu na gori chi ta mi na chi le ha la nge go ga ra gori sha ga sam cha ya ju ye du ju ku gori ja ra cha yu te haro nga sa di chen gori sti ra cha yu le ye nga si su gori ro lu cha ma la de haro ye cha yu na gori chi ta mi na chi le ngi ka gu la gori si sam sha ju ye haro nga lu ju ku gori ti na ter ching re

하나의 마주거리 샹코질라는 나나 잘거리 마흥이 드나만 하루한다 가다

Chinazo, Joe, Nari.

Halangin din ja ju gori me nan do ku gu ye sa ru

아로타 신다 무하고 영원한 너도야 진저지

Hello,

바로 대야 마타고 한랑에 금마타고 아로지나 만다고 타마가 주고 아로냐 그드나인고 존조 마타고 아로체 그자인디

Алагдан муня кигу юрэ дэ жэ дур ку чина жога макр

lagu haroya ta lagu gori galu lo lo goyenda ay gori chay gzani gu haronga ra ya gori tesrin don lu goyendon ra tir gori setr ra u gu haroye chishari gori dama dana gu ta ngana shi gori bhutan ra u gu haroye chursuk gori masung da yu gu ta da yu nu gori chira chahi gu halanda sa ku ru gori mani sikh sa gu yenda ay gori de gori chini gori

go. Haruya da gara go yara ga yando do da yara ti gara go yara go na yana ni go. Haru ta ngar cha da go yara ga ga chwa yara cha da kari ta ngar cha di go yara ga ga yama mi tari. Ada tar mgen son ta go yara kuri do yon. ngam chuk son ta da go yara kuri zun ju gu ga ada ta nga sung ga go yara nyu ma yung chu gu gu ta nga je ka go yara chump ma yung ta chigari haro ngam chuk son nu go yara yu ka yung ma chidari ta nar gi sa go yara ma ya yung si duri haro chi nga ri ri go yara 就要买，记得过年吃个蛋糕，过年。

하루에 자우천고리 강글절은 고가시천살고리 밀란장조근 하루에 공녀말고리 초라니가예신나꾸고리 강산세니고

Gori lor shadana gu haro ye to sur gori ro ku ka gni sha nga chul ku gori ho ta ta ke yo haro nga sha di chul gori sha ju cha ru gu ye shi di di gori ka lu ra ke mi

Alaye nga tuk gori me ta jik mingi sa

0: Nyamkhanamba che tsu de moyin na. Shuni tsormu da jangchuk nyanchin khang woshka la longchin ji nyin shabi lenchin ngondap sheji yin. Ditsul tigdang karma ngabchin ni ditsul vdin war gush zombi rolmu dang lenchin ngondap sheji yin.
1: Tam kyer go mu olung te do bi diksim ge ma ji go bu. Ye kim da si shugum la go wi tsormun ge woshka la longchin.
0: Dizulov Dami, Dizulov Jilver, Zhongying Woshkala Longchenche, Linsen Gestong Sheji. Dizulov Jinni, Dizulov Jildang Karma Simchi Wer, Shubi Sanjir Tongji.
2: Tsormun Woshkala Longchenche, Shubi Sanjir.
0: Dizulov Jildang Karma Simchi Ni, Dizulov Gedang Karma Simchi Wer, Zankuro jiv za dawa ni za pembi war healthcare melong lensin shtong je dang za nyami nyen de thang zifto lensin shtong je yen ti chular ge dang karma samche ni ti chul je dang karma samchi war devjil lamtum lensin ta tong sha je yen
3: dil jil lamtum kya mu lam ni che la kha shu go to ni kan
4: devjil lamtum Zhuanmu qingni qi la san de xuan kan.
5: Zhil zhil lang tun, nianmu ngi qi qi la sem kum jian kan.
6: Zhil zhil lang tun.
0: Di chulu zhe deng karma sim zhe ni di chulu zhe zhe wer, shu bi sa ren jir jiar tong sha jie yin. Di chulu zhe zhe ni di chulu zhe zhe deng karma sim zhe wer, zan kuru zhe zan mig mir deng, zan per wu. za pemba ji la gang zhong xia leng lin cin shtong jie yan la zan ku ru ji za da wa dang za le ba za ba sheng za ni ma ji la jia tong sha jie yan
3: tan jie bian ba le lin ne ti jie bo zha yin
7: ti jie bo zha le lin ne gang zhong jie xian tong yan
6: gang zhong xia leng
0: Dizulub jenyi ni dizulub jenyi dang karma ji war di thong sarin gir ta thong sha ji yin.
2: Tsormun woshkala longchen ge di thong sarin gir.
0: Dizulub jenyi dang karma ji ni dizulub jiksim war na chung si bier ga chil lin chen gyar thong sha ji yin. Dizul jiksim ni dizul juji war. Zankuru jiv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirka lintzen tatung sha jid dang. Zankuru jiv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la gyartung sha jid yin.
8: Nachung si bi rishti ji dora.
9: Wabi woyo shirka shang kam.
10: Rikbi woyo sinju ye gartung.
9: Nachung si bi yelri jir se zhog.
11: Zhogbo chung chung to.
12: Nachung si bi gartung ji gartung lintzen.
0: Di chulu juzhi ni, di chulu juzhi deng karma ji war, di thong sarin gir jiar tong sha ji yin. Di chulu juzhi deng karma ji ni, di chulu juzhi deng karma sim chi war, chim shung deng jolim lin chin jiar tong sha ji yin. Di chulu juzhi deng karma sim chi ni, di chulu jo ngi war, gang zhong xia leng lin chin jiar tong sha ji yin. Di chulu jo nga ni, di chulu jo nga deng karma ji war, zang kuru ri, za dawa deng, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi sarangir tatung sha jie dang. Zankuru ji za mgmer dang, za pemba, za nima ji la jalang nishtong jie yin.
7: Jelchi sarangir.
2: Jelchi sarangir.
0: Dizul ju nga dang karma ji ni, dizul jitik dang karma ji war, war nang chenji po ni lintzen jashtong sha jie yin. Di chulu jitik dang karma jin ni, di chulu jibdin dang karma ji war, chomchin ndari lintzen jashtong sha jie yin. Di chulu jibdin dang karma jin ni, di chulu jubjil war, zankuru ji za dawa dang, za lhba, za basang ji la 나 총시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질당 카르마 섬치워르 잔쿠르 리브자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
11: 아링이 난 뚜인기흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
7: 강중세르쌈
0: 디초로 조브질당 카르마 섬쩨니 디초로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링기르 자통샤제인 디초로 조브질당 카르마 접쩨니 디초로 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자프르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lenchin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jer ge ni ti chu le jer ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lenchin shtong ji yin
13: sornin wosh ge la gong chen
7: somun wosh ge la gong chen
0: Dichun jirga dang karma samchen ni, dichun nyehe dang karma samchi war. Warnang chenje poni linsan tatung shajayin.